gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Today is 27/09/2026. Eje ki nla gbogbo enu mi le ki so wipe happy last Sunday of the month. The Bible says better is the end of a thing than the beginning thereof. O ni opin nkan o san ju ibere e lo. Eja dide nle mommy. E dide nle daddy. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti jo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Emi mo n ba yin yo laaro yi. E wa dide e kan wa lo fi ese tepepe yi. Wa kan lo si bi pepe ni idogbon gbaradi. Fui ipade Sunday service to last ni no su elekesan yi o to wa je ipade only communion service isin agbara hanhan oni na la mo finalize lori oro iyo ta tin babo e lo gbe nibi te gbe pamo si to ba ti di seven gbogbo eyan odo Jesu lati omodun meta lati ti wo ogbon odun e pade mi ninu isin only communion ati thanksgiving service yin ma mo so be o se lo yo yin imi dele to ba ti di nine awon ti won je momo ti won je baba lati ogbon odun lo soke awon na pade mi ni wema iyan bere ni ago mesan koja iseju die tabi bi mesan abo gba ti o ba fi di bi owo mejila o na wale eyan ayan fe e dide lo sibi pepe to ba ti wa de bi pepe ta fi gbe orin soke wa kan mo wo ki orun ni pe mo dupe temi bi sin kan ba nbe tinu mi mo dun siju o ni sin communion service. Engineer, ekwe pastor Mrs. Temitayo, kono man kwe deni bitoba wa, kajoman dupe ninu ni.

0: wa so pe baba mo dupe latori mi titi de isale atelese mi isi owo re ni mo dupe lowo re o mama olorun yo gba pe mi ati e mi mo boya bo se nlo so le jajo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je meje ogo na je meje. Today is 27/09/2026 eja fi hallelujah se mesan ka fi ogo se meje o ti da be. Somebody shout me hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo meje, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Oni ni gbogbo awon mo September sarajo ta mo dupe oba to da wa si iwoye ese lajo njo oba ti oje kili o gbe wa mi bi ogo se nje ti Olorun gbogbo awon to ni omo won gbe wo church gbogbo awon to ni ope da awon niyawo ati bebe ninu isin loni e to wa ti eje papambari ni only communion service nibi to ti ni anfani si ara oluwa meji meji ni a lo kan ni church loni igba to ba wa di on the wow. On the wow, ma wa ni Eko ni on the wow. Ma se ipade eyo kan ti mi o seri. Gbogbo eyan ara Eko e ma mura le ni ago meji la osan ko di gbogbo sona church lowo. Ni ago meji la osan ni osan gangan e gba woli odekunle e paphras la lejo ma so bi ti mo nbo to ba ti di on the wow ma so lola. E je nse bayi ninu iwe First King chapter 19. Iwe awon ba kini chapter 19 mami. Afe fun oni agbara loni communion tele oluwa ni agbara ni ajasi lara yin agbara yen yo si to agbara mesan 7 power si 9 mo First King chapter 19 I'm going to read from verse 7 and 8 First King chapter 19 iwe awon oba kini ori eyo kan din ni ogun ese ikeje ati ikejo won ni angel oluwa si to pada wa le ikeji o si fi owo to o si wi pe the day jeun nitori ti ona na jin fun o ese ikejo ni o nsi dide o si je o si mu o si lo li agbara eso bi agbara agbara unje yi ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun eyan omo olorun e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni gbogbo eyan omo olorun ka ta kiri agbala aye o nilu agbara and emi oluwa so fun mi o ni iko mi gbogbo eni to ba je alaba pin ninu ara oluwa toni gbogbo eni to ba ni anfani si eje jesu ati ara re ohun fun won ni agbara sa inu kristi ni agbara pin si tori pe jesu lo so yanyanya o ni gbogbo agbara to nbe laye ati lorun lati fi fun mi ko si sen to le ba jiyan re gbogbo eyan omo olorun na si mo and titi dola pelu gbogbo awon evidence ati testimony ta ti gbe lose yi o je odi mimo pe gbogbo agbara lo je ti jesu gbogbo agbara lo je ti baba nitori pe mo je ti jesu gbogbo agbara ni temi gbogbo eyan omo olorun mo bo yo laaro yi ti won na se alaba pe ninu ipade agbara yi enikan ni woli iwa agbara wo ni won so yi ni kete to gbara oluwa tan ni kete ti angeli fun lo nje tan enikan ni ta angeli woli ijo ni won mo pe ni angeli oni si angeli ijo to nbe ni efesu kowe re angeli ijo to nbe ni titeria kowe re angeli oluwa to nbe ni simna kowe re won so nipa won oluso agutan kokan gbogbo ijo lo ni angeli ti e now e wa gbo mi emi o fun oni only communion agbara o si bolu o mami kin to so iwu awon agbara tin bo nawo yen mejeji soke bo ba n gbo mi gbe ese meji si waju wa kigbe baba jagbara o bolu mi laaro yi emi awon woli jagbara o bolu mi e wo mi sa aye agbara la wa yi bo ba ni agbara aye a si teju e mole beyan ba ni agbara won a si base re je Ephesians chapter 6 verse 10 iwe Efesu 6:10 o ni eyin aran fe ej lapotan ara eji alagbara ninu oluwa oh bo ba ji alagbara won a si bise re lule bi yan ba ji alagbara won a si so oro anan di ba mi mo lowo oh eyin ayan fe te n gbo mi ka ka kiri aye mo ba yin yo laaro yi inu mi ndun bo se ngbo ti mo fowo gbara won yen pelu inu didun ni mo fi so pe bo baba wa se alaba pe ninu oli communion ni gbigbara oluwa ati mimu eje re agbara de and ki se yen nikan sa eyin te ni iyo oni na ni iyo ta tin gbadua si lati ejo yi ma so ba se lo finally loni eyin te ba wa ni bi to jina e connect mo program laaro yi gbogbo eyin te wa ni Nigeria connect mo awon sona church wa e connect mo wema enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi wema ti lu ibadan e wo moto to nlo si gbagi titun lati iwo road. Iwo road is a very popular place in Ibadan city or popular lati Nigeria da America ni to ba ti de iwo road ni church olorun ojiji lo nlo won gbe ode be ona meji ni church wo se tun ti bere bayi won si gba holy communion ti won na nbe e gbe iyoyin dani o se mo pe mo ti ka 40 si iyoyen ma ka 20 yoku laaro yi gbogbo bi ti center wa ba wa oni won ti holy communion ni ti pase sinu iyo ti nbe lowo yin ati fe lo bi ogo se nje ti olohun so ni gbogbo bi te ba ni anfani ati mo gbon mi ni bi oya e ba npe awon eyan yi won ba njuwe awon church yi won ba mi juwe a se service inu awon sabi ninu awon church yen laaro yi
1: eyan mo olohun jiji dake dadu te wa ni ori bomejeje ijo olohun jiji ti wa ni ayedade ni soko ni oju odo soko ni ayedade ni bi hall awon cooperative alafia
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu saki ijo olohun jiji ti wa ni ilu saki ijo comfort life mission international olohun ojiji ni saki west local government cooperative building saki west local government cooperative building leyin access bank ni ilu saki saki west local government cooperative building leyin access bank ni ilu saki adara fun wa
0: eyan ayan fe orisi agbara mo so pe mesan ni agbara to wa kini mesan tumo si gan kini september tumo si sept o tumo si agbara agbara akoko ti oluwa ni yo wonu aye re loni ni kete ta ba ti gbara oluwa oni mo pe ni agbara lati so pe mi o fe agbara lati se no ah ki se gbogbo nkan le yan mo se yes si eko eleko legbe legba awon kan o si agbara on lo bi je pe nigba ti ajujanu yen de loju orun o tun si oyan kan yan kan agbara lati se no ko si nbe aye yi mo so pe aye to kun fun opolopo orisirisi agbara abami ni and wa gbo nkan ninu iwe Genesis chapter 25 Genesis chapter 25 verse 29 to 30 ibi lati ri iso ti o le ko abu e so wipe bi n ba fun ni asaro yi boda mi so o le gba ki n gba ogun ibi re ah je n gba ogun ibi re eyi ti e wa se loju ala mo bayi loju aye egbon ti egbon e so o ni fun mi fun mi o da gba iwo lomo je boda emi o da buro fun re na lo fenu so ifun o di aburo tori n ta buro na si ni pe oya egbon mi se eyin o sa buro mi kemi omo se egbon yin titi lai instead it will be ni laye abedo o terisi ni o ko si agbara lati se no e wa gbo ikilo not every opportunity is from God ki se gbogbo anfani ti eda ba ri laye o ni anfani to wa latodo olohun ai mo yo birin loni to di nkan mi nitori pe won nana ku na si o si gbagba ku gba be sa but mo banu je mo bo yo loni gbogbo ti won gbe wa fun oloju ala elomi ti okun emi ba ti de yo ba lopo elomi ti on ba ti gbe onje buku de loju ala yo mu je be na ni ko si agbara lati le ko ko si agbara lati se no mo bo yo laaro yi a pade ni wema ni bi ti emi ati yin o ti gba holy communion holy communion mo ni title title holy communion te leyi agbara e so pe agbara o leyin o si gba agbara nigbati emi mo ba ba leyi so ni agbara eni to ni aye atorun benu mi kwapa halada shahala agbara nbo that is the first ninu mesan so me mo bi o ba gbe nkan buku de bi o ba gbe pe ati asasisi ti o ba gbe de

0: Bi Oluwa se nbe agbara lati so pe no oya gba in the name of Jesus. E kigbe agbara lati so pe be nko. Agbara lati se no ni oruko baba to ma ti temi mimo. Mo ni ko bolu gbogbo eyin te ngbo mi. Sir, that is number 1. E to wa daju number 2 ni. Be ni lo on graduate si. Enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan o nilo agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iye lo dun mo meju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta opoju osu meta osi kere lati tun ka dara se mi omo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to da ogun duro agbara kan be lati tun ibere o tun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu e ti mo fowo gba yayi mo to jesu mi mu dada ibi kan mo ti nbo inu ese kan mo ti nbo but ni ekan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkankan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu christi yo di eda titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun looto ti seyun ri lai mo ye igba ati ki tun wa ni looto ti jale ri ati ki tun wa ni looto ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki tun wa ni oju oyiru eleyi won fi de rubo loro ni but ti o ba si agbara o gbara oluwa loni agba eje jesu loni fun agbara lati bere iyen nikan wa ko eyin kan nbe te fe bere oja eyin kan nbe to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we job chapter 8:7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased only bi bere re ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo aisha mo ma agbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma ise kan to le je ki aye ni o tun gba iyipada enikan ni bo ni se wa se fi yan ele e fi kini kan le ba gbepo olodun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti wo se ni fi omo bo lohun ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olo mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si tun dide e kigbe ma dide o so nkan kan ninu we abakuku oni ota mi ma yo bi nba subu ma si tun dide. Rejoice not against me, oh my enemy, if I fell I will still rise. Inu mi si ndun bi mo se nso oni oli communion iko mi fun won ni ara oluwa je won gba eje jesu meji meji to ba di on the one ni agun meji osan ki gbogbo awon ti an ba gba ki won gbe jade ki won mu ikan laaro yi ki won gba ara oluwa ki won mu eje re laaro yi fun agbara tori pe ona na jin ona te nlo jin gbogbo eyin te fe tun traveling yin se o ti se tele ti an ja okule to mu passport e dani o oloyun to wale o tuntun mo bi o ti taja yi ti won ti wo shop we danu mo mi kan there is a power for starting afresh. There is a new beginning power agbara lati bere lotun mi meni ti mo ba wi laaro yi lo mura e mura gbogbo sona church we to ba sumo lati iwo road e wo moto gbagi e so pe be so ni we ma e bere church olorun ojiji ona meji ni church wo se tun ti bere bayi o ya e ba n pe awon eyan yi won ba n juwe awon church yi won ba mi juwe a se service inu awon service ninu awon church yen laaro yi
1: eyan mo olorun ojiji dake dadu te wa ni ori bomejeje ijo olorun ojiji ti wa ni aye dade ni soko ni oju odo soko ni aye dade ni bi horo awon cooperative alafia
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu saki ijo olorun ojiji ti wa ni ilu saki ijo comfort life mission international olorun ojiji ni Saki West Local Government Cooperative Building. Saki West Local Government Cooperative Building. Leyin Access Bank ni ilu Saki. Saki West Local Government Cooperative Building. Leyin Access Bank ni ilu Saki. Adara.

0: padà. Three two FM 94.9 letting go me. Doctor Apostle Tawlade. Take a and pay me. Abrahamu, ogun si n bori iran wa hallelujah olorun ti ndale majemu
1: o to pe
0: o ndale majemu pelu ira pada e ti an se
1: o fe
0: bi danu oro bi oju ti satani atomo ogun
1: o to pe
0: ti ale lasan loni
1: o to pe
0: atomode atagba atokunrin atobirin enikeni ko so no one is missing
1: o tope
0: numeri 3149 eniyan ka iye okunrin ti a ba si ti ka okunrin ti o sonu obirin o sonu niyan ni le se ni okunrin likan na mo nka ti mu ki okunrin ma sonu ni ko obirin kankan ko sonu ati ri

Amuwele 31:50. O ni ki gbogbo eniyan ko mu ero ero ope gbogbo ore ope yala aso yala owo tabi nko won pe pe ni keni ko sona awama wa mu owo ti a fi sponsor program yi o la pe de emfata iwo si wala aro yi o wa fi sinu asun ijo wa Stanbic IBTC bank 00176454 82 tabi ope 65 96 28 58 47 alade olubumi folasade niwo ti a le se n gba padà nínú tí ẹ fi fún wa tó ṣe ìrànṣẹ́ yìí.

0: obinrin ba loyun leyin osu mesan bi o ba si taye nbe aba calendar ye oni calendar orun opo to ti loyun o ya bere si ni robi osu robi re lo nlo yo e ko se iyanu to gbeyin to su yi
1: ani pe diru seje
0: laarin opero
1: o se la la ko po se lele keji atele keta
0: ate yi okuta kuro je ka ri igbagbo re ninu se lori eto yi o awon kan ni won gbe ore won gun un lele nipa ti ero po o yo orun lele danu ore won siwaju Jesu Jesu wo igbagbo ninu ise won yo orun le eru danu won orun le eru danu
1: ori story Saul to so di po
0: gbogbo ti o ti doku.

0: ni ki won yi kuro
1: orin ti mo
0: lo yi iye meji ko laaro yi ki wa sadu re ko le gba iye e gbagbo
1: ebun
0: iye meji yi kuro
1: jale
0: 1139 o ni e yi kuro ojo ohun ti enikeni ko le da duro Si ni yi kuro pelu irupin igbagbo re. Ako pe ran pada miyan ni oro re. O pe 65 96 28 58 47. Abi Stanbic 0017 64 54 82.

Fonti Ifabroyan nse ama ba gogo ajagaje ama je apostolic christi nemi ni orun mi opolopo bi Ifabroyan se bere si ni sele ni je apostolic ni odun 1918 Anglican church kan wa ni Jebu Ode mo ti so fun wa baba won baba odubanjo osisin ade arabirin kan wa nbe tan pe ni Sophia odunlami o pada di Mrs. Ajayi o pe kan na won alase ejo yin awon ni won

ororo ba gugu ajagaje ni eta se ni ose to koja yi odun lori kista pata ile mi ran yin rin mi ajaga ajaga aisan damu baba mi ti won sun ti pe won fun o ma da bi omo mi o mu nkankan mo o mi o mu nkankan mo o baba mi won ke da gugu damu je mi ati dan baba to sun ti pe won fun o ba gugu ajagaje mo da gba awon eri tọlọrun se eri po gan mi ati won ni o ajo ikejidi ni ogun mi o su kewa

0: pas lo sinu esikan awon ti mo tinu esikan ya pa lo sinu ekeji ibi te ti gbon niyan eyin le ngbeja olorun eyin pie olorun kore aye lukara ta ni odo kan Atlantic Ocean okun ti eni orilede Argentina won kan ji laaro ojo keji won ri pe okun ti fa ko sele ri o okun fa awon kan ni India na o tun sele Atlantic Ocean fa oni kan dede fa won wa ri gbogbo bi ti isale odo o ri awon eja orisirisi awon kan to wa sale odo Oto ye ke yo ma se awari awon kan ti emi awon pe jile nu esin ije sile nja e ja lo sawujo wa alabarin alabarin alabarin wa to ya jugba jugba
1: alabarin aye yi ko le ba orin to ba ti rin die se ni yo su
0: eni ore da ma fi se binu
1: lo le mu ni ririn
0: eni abini bin dani
1: tiki su
0: Moya itan idile tin ni a fe so yi. Awon omo iya merin kan na dede bara won ninu ogun. Ogun si le je idamu. O je pe won ni gbagbo. O le je osi.
1: Oruba logun omode ko le sere fogun odun.
0: Won ni omo iya merin ki n toshi ki n se bi ti Nigeria yo. Iro merin n toshi Nigeria. Ko wa wo pe boya ta ba fa enikan goke. Ani ta ba gba goke ninu omo iya wa a le fa wa to ku goke opolopo ti gbagbo pe eniyan le niyan ma je laye
1: Jesus
0: won fi ele rara se igbekele ore lo da lo ba fe popun so ore mi wa mo cinema yi eni abini bin dani
1: o ba ti rin die se ni yo su
0: ah Jesus oluwa ni awon eyan fe fi agbara mu joba We John ori kefa ese ke dogun ni mo wa yen won fe fi agbara mu won fe fi agbara fi Jesus joba Jesus si ti mo eru eniyan o mo pe eniyan le eniyan ma je o ya so won safo gbori oke lo ba ba de wojo an ori karun ese 16 yi awon na tin bu pe iwo npa olorun dogba o fira re wi olorun pe ra re lomo olorun Jesus ti mo eru eniyan o ko ta fi cinema yi ko wa wi pe bi eni o se igbekele re o igbekele eniyan asan ni o da iyawo re oko re omo re ma fi se igbekele
1: Jesus ni
0: ko o je ka sin mi le olorun o je ka wo cinema yi o je ka wo cinema yi white o je ka wa omo iya merin ninu ogun mo fe ki a fi ara balẹ ka keko inu aye ta wa yi yoruba bo won ni eni ore da ma fi se binu eni abini bin dani to emi ogboju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi o ti wa ranlowo mi o tọwo oluwa wa olorun na ni olorunlowo gbogbo eniyan olori ogun fo osu kesan baba olorunlowo ṣugbọn nigba mi ta baba ijakule pade lo da won ta ranlowo yoruba ni eni ore da ma fi se binu ena bene ben dani se mata fe wo yi e ko wa nbe pupo pupo omo iya merin won dede bara won ninu ogun ogun si le je isoro eti won ni gba pe bi eyan kan ba ti mu ori bo a le ran awon to ku lowo ah eni ore da ma fi se binu ena bene ben dani ka to lo sinu bibeli para bale wo foran yi o omo iya merin inu ogun lo wa yo to wo oluwa wa to dorun ataye sibe sibe ma ran ti pe ni o ni o ma je ara bale ko wo funran yin
2: ara ti ma jade bi ta ko si is me o ti e ju asu mi kini wo tun se se bi mo se gbianju ni bi lai se labalaba ah ti ba fun elo ah e wa se bo mo ya lawa merin
3: omo ya ni wa
2: enji ka fa yo gugu ki at least ta ba gbe yo gugu ki teni e ba dibe ati fa wa lowo soke oni ni ra iye tun wa ronu
3: o ka ni o
4: wo wa nu o wo wa nu
3: tawale o be a ka se goke
2: ta ke lu mi abuja
3: ta ke lu mi ọtọ fún ló jẹ pé kò pin fún wa tó gbé jàpá ẹ wo tálẹ ò bóyá lè dé gọgọ kò kì tálà lè dé sókè báyìí
4: ẹ jáde lásán ọ ti lásán ló ẹ agbóhùn kò kì náà gádùn
3: láwọn
4: ẹ jáde ẹ jáde ẹ jáde ẹ
3: jáde ẹ jáde ẹ jáde
4: ẹ jáde ẹ jáde ẹ
3: jáde ẹ jáde ẹ jáde ẹ jáde ẹ jáde ẹ jáde Parua, emi o le dagbe yin o. Bi a kan ti wa nbe ni.
0: Ah, o ba ni lokan je. Tori pe o pe ti awon ba ran eyi to je abi keyin lowo lati fa soke. A le fa awon to ku dide, sugbon o kala o. Eniyan, eniyan ma ma je. O ti omo Jacobu pelu Joseph e ti won ju sinu wo. Ti won si ta gẹgẹ bi ogo tile ibi ni awon ro pa won se sibe ire lo wa nbe ti ye tawon to ku na ba si o si le gbara won goke a je pe eni ore da ma fi se binu eni abini bi nda ni ko si nti o ni esan o iwo ti won ran lowo ti won fa goke to bere si ni daju lo ti pe esan do de wo na n lojo waju olorun obi mo o obi esan mo mu foran yi wa tori pe ore da binu nbe omo ya lo ndara won nbaye ti se ri niyan e je ka ma ran ti pe eni ore da ma fi se binu

Nje mo ki gbogbo wa ku aro yi o. Ara ile, ara oko, eru ona. Nbi ki bi te ba wa. Eyi ni asiko dani leko pelu paito wa. Emi paito wa na ni o. Emi ni paito gbadi ogun lana. A dupe lowo Olorun Olodumare tori po seun anu e. O wa titi lai lai. Arakunrin arabinrin. Ibi kibi te ba wa laaro yi. E mo wi pe idanileko lori iwosan lai loogun. En la ti nse. Mo fe ke mu ago yin bayi. Ke pe gbogbo awon eyan yin. Iba so si bitu won wa. Iba se nu le. Eni keni nu won to ba saisan oye pe won t'olorun ori olorun ona wa agbara awosan re laaro yi oya ro ni o oriran ni eti ogboran ni agbara olorun orin koja laarin wa laaro yi yo si sise awosan e ma mura le fe ri Toro jeri si agbara Olorun. Bibeli ni onte le oro re o si nfese re mule. Olorun oluwosan l'Olorun wa o. Yo si se wosan lara re laaro e oya oya oya e so fun gbogbo awon eyan yin. Won si sikane laaro yi. Lagbara Olorun Olodumare. Eni to je wi pe ta ba ti ke pe yi mo down yo ton down laaro yi o in bi ki bi te ba wa oya awa la ko wi wa ni awon eleyi o e je nso fun alebo you know I said there is always a good way a good feeling about having a place that you can go to seek healing. I want to bring this good news to people in Ibadan. By the grace of God at Glow Center, Glow Dome, between Secretariat and the Total Garden, there is this Glow Dome there, that gold colored event center. As from next Sunday, 4 p.m. to 7 p.m. we are starting Bible City House of Healing, where God will be healing constantly. Those of you that may be sick or you have a loved one, as from next Sunday, 4 p.m. to 7 p.m., everyone will have come back from church. You can come and God will be healing. We are starting next Sunday, 4 p.m. to 7 p.m. Bible City House of Healing. It will be a great time to see God heal people. Hallelujah. Baito wakin leso lebo na. Avitu yin denyo. Sebi moti so kwe ki gogo yon. Sasa si lenchok bebo. Hoken de kwa agbo jura waloni. Iwo to ba ti le pe POS Ebo sanu Olori Ebo ti e ni awa yu awa mi awa ngbogbo wa Ebo to ga julo nu consent ti ogboyun sugbon kan wa to je wi pe Ebo won o kara mi la ba so yun ipade iwosan lai logo ni bi te yan ti le lo to je wi e mo pa olorun olodi so si bitu sugbon yan gbodo ni bi kan na to je pe tara re ba se to ba lo o le lo sunday ti nbo la bere ago merin role sa ago meje lojojo sunday ni sugbon ebo ni eni mo se so le ebo te ba ti ngba secretariat lo si total garden orita mefa e mo ni ti de gate usage e ti ri ile bayi golu ni a fi se en yo ko pe ti a se debe ibe lati ma se pade on ebo ni o
ago merin si ago meje ojo sunday tin bo la bere jo mejo ni o ke so ni o ke so ni o oya asiko wo san ti to iwe luko ri karun kene ka so fun me we pe olorun ona o agbara wo san to ga la ro yi arakunrin arabinrin e mo pe mo ti so fun yin e pe awon eyan yin o ori kanni le gbodo ma gbo la ro bayi toro olorun ona wo wo san la ro yi iwo agbalagba to n gbo mi agugu lo ti n gbo mi ni aboje iwo to n gbo mi mo ko la bi bodija eyin ara ojo eyin te wa na lende bere oran yan salenji malete iworo oduni abi manatan ibiki bi eti ma gbo mi basa ko bo lagbara olorun olodumare iwosan yo na wa agbara re laarin wa laaro yi iwe luko ri karun ni eje nso fun yin o eko wa aro yi ni pe ko si bo se ri ko lale buto olorun o wu osan eko wa aro yi nu ni wi pe boya wo to n gbo mi boya loju ara re o ti e boya isan ti n si o boya fo fa ni paito wa se eyan le fowo fa isan ni daada igba mi eyan ma fo fa isan ti o si mo se n so n pa ke eyan ti agbalagba mo le ni ta n so kohun ere yoruba o ti e je ke ma ronu mi ogun ogun ogun le sa ma ronu ba n ta n so kohun iwo ti efan topo ni ile yin to si window re le to fa jo soju window re efan wa je o wa ni ba afo fa ni e pa to wa won refan si mi ni won e refan si yan won e refan si yan eyin wa yi ka le yin se ra won opalamba awon ike awon bafu to mi regun si un ibe le fan ma ye si ibe won ma pa mo si se ri te ba ti gboda ni leko etan tolorun ba ti wo isantan e ma ntese e wa wo gbogbo na le yin un omi to ba ti regun si agbala tabi se gbe le e da won nu awon keun e wa doju won bole se ri ti omi oba ri bi regun si efan oni raye ye tefan oba raye ye ko ni pa tefan oba si je yin iba oni wa paito wa emi mo ro pe yale okan lo mu ba wa iro iro yale okan ko efan ni ma fa ba efan ni se ti gbo ini se ma so pe imo toto o bori arun mole tori te ba ko awon keun te nje ko mi regun sibe to ba bi efan te fan ba je yin te ba ni ba afofanu afofan awon afofan kan tun wa buruju yun lo o boyo ngbo mi ni aro yi en to sele ni pe oni aisan to ko nipa ibalopo ti oto ai boyo lato si so mo pa afofan ni yun sugbon e je nso in rere kan fun la aro yi to ba la fofa tori pe obe awon asewo wo olorun o wo san la aro yi apa ito wa be mo so fun yin olorun o wo san la aro yi sugbon ma se be mo so ti gbo so po ni se be ma so oke o ki yawo re omo ba mo iwo iwo iwo sa so ninu ara re pe won o si ni se be mo ko wa mo reti wo san tin ba gbadua se ri opolopo wa
idita ise fowo ba iwosan ni pe a ti wora wa bi en ti oto ko si se en ti oto ko se en to lohun o le wosan ah ko se en ti o le wosan eno we luku ti won ka fun ayi ngba n ba ka ti n ba salaye bintin en la gba awon kede e mo pa ni kede pupo lenu ojo meta yi en to si fa na ni pe adua ni ngba tori bi kede ni radio ti ma rowo se ri ta won yan ba kede pupo baun owo n bo sowo radio nu se ti gbo tori na sugun e je n ka akori wa ki n salaye bintin ka wa gbo kede topo ma wa pada wa se ri ti ma ja pada wa un a wa se danileko die won a gbadua e wa mo jeri tori agbara olohun yo rin koja iwe luko ri karun ese iketa odin ni ogun o si se ni jokan bi o si ti nko ni awon farisi ati awon amofin joko ni habe awon to ti ilu galili gbogbo ati jude ati jerusalemu wa agbara oluwa si nbe lati mu won larada saki esi awon okunrin gbe okunrin kan to legba wa lori akete won wa ona ati gbe wole ati lati te si waju re nigba ti won ko si ri ona ti won iba fi gbe wole nitori ijo eniyan won gun oke aja ile lo won so o kale ni alafu aja to won ti akete re laarin ni waju Jesu nigba o si ri igbagbo won o we fun pe okunrin ya dari ese re jio awon akowe ati awon farisi bere si gbero wipe ta ni eleyi ti n so rodi ta lo le dari ese jene bi ko si olorun ne kan soso nigba sugbon nigba ti Jesu ma iro na won o da won si wi fun wa pe kini eyin ro ninu okan yin ewo lo yaju lati wi pe adari ese re jio tabi lati wi pe dide ki iwo ki o si ma rin sugbon kayin ko le mo pe omo eniyan ni agbara ni aye lati dari ese jene o we fun elegba na pe mo wi fun o dide sigbe akete re ki o si lo si ile re o si dide logan ni waju won o gbe ohun ti o dubu lele o si lo le re o yen olorun logo se ri okunrin yi ti e ba nso npa pe eyan leto si wosan okunrin yi o leto Jesu si wosan idinu ewa to n gbo mi ibi ki bi o ti ma gbo mi eyan keyan to ba je ale mi a ma so pe ibase wo lo n gbegun agbo ile yin to ba saisan laaro iloko nla Jesu ti Nazareth Olorun owo osan eni keni won salaye e daada fun yin e mo pa lo bi kankan number wo la ko tesi e ri wa si e de fun a ka to gbo kede 07034189189 eni kan wa lati wo o wa bere number mi njo kan mo ni a oba ji be lo wa won ti wa nwo ko fe se nti o ni number pa jo wa lo 07034189189 oya e ja gbo kede leyin kede ka wa bo sinu eko gangan

0: ayo lati gba yi mo ti po ti gba tablet la todo won on the 2010 what is okay no para wa wa dupe olorun pe olorun si o si se ya ninu aye ni
1: o ti wo nsan o mu darada adupe adupe ayo won ma te ti lapayment fun usage olorun si mo larada la ro adupe hello e ka ro ta lo npe aki lo olorun se o
2: yoba lo npe latagbo
1: latagbo
2: e mo mi meta tara nru ara won ti wa okira ki mura church wa e o
1: ameteta adupe ama meteta mo la ranro ara won mo ti ya won mo ti mura ti lo sosi ogo ni folorun 0906200049 ken en to ri wo san gba laaro hello on ja lura won hello
3: hello
1: hello e ka ro
3: gbogbo
1: ese ti ro mi ati o pa tesa olu agba mi segun e laaro adupe adupe gbogbo ese ti ro olorun ma wo mama san laaro yi mo ni kini tolorun se fun wo laaro yi hello hello a gbo nteni nso 09062000949 kini nti olorun se fun o laaro yi hello yan tan pe po hello hello
3: hello
1: e ka ro ta lo npe aki lo lohun se fun yin o
3: idi lo ro mi o ti nje ki le rin ba de se ngbadu alaro oluwa ti ba mi segun
1: e ti rin bayi
3: be ni sir
1: adupe adupe idi to ro mama nko ma je won o le rin won ma ti rin ba se nsoro adupe adupe kini n tolorun se fun o laaro yi kini n ti olorun se fun o hello hello on ja lura won pupo hello
4: hello
1: e ka ro ta lo n pe aki lo olorun se fun yin o
4: oju mi olorun ba mi ta o
1: oju la oju yin ti la adupe
4: mo ti se kan be
1: ayo
4: mo ti so kan
1: ayo
4: mo ti se kan
1: sugbon
4: wa puta la fia
1: ba
4: isi baba ti o ma su
1: o ma su
4: baba wa ta no
1: ayo sugbon ti e ti riwo san adupe adupe mama e ti sise abe oju kan tele toroju won ma su oju keji lo ye won lo se nje ma pe won ni lo ati se mo ni san tori olorun ti won san adupe won so fun pe Jesu ti Nazareth o se wo san ni hello 09062000949 kini n tolorun se fun o laaro yi gbogbo eyin te nko tesi mo nri o aye ati kani o si o 09062000949 kini n tolorun se fun o laaro yi e je ka jeri si owo agbara re be se nko tesi na ni mo nri o akan gbe hello hello e ka aro ta lo npe wa o
5: Johnson lo so la di ana church
1: okay ke lo lo
5: la ro aye si ndu mi lo ko lo ko won di ele ki no di history mo a ti gba won ko si mo lo ko la ro iri mo
1: eri mo adupe won ma ti so pe ki won lo si x-ray aya won aya ti ndu baba yi nje mo pe la ro bi mo se gbadua olorun si won san mo leyin te ni lo se abe ni lo mo to ro olorun o wo yin san be mo so fun yin agbara olorun ni hello
4: hello
1: hello e ka ro ta lo npe a
4: yes sir mo fi asa ese ron so ba ti wa lo to bo la ro yi mo ti fi rin je
1: e ti fi rin adupe ese mama yi won fi ro won je ti lo to tele sugbon la ro e won mo ti fi rin agbara olorun wo won san hello ati an pe po se ri ta ba tin pe to po bayi o da pe tesi e la do ko tinu hello hello
6: hello
1: e ka ro ta lo npe awo ke lo lohun se o oju eti yin la eti ti o gboran tele adupe adupe adupe mama ye eti won o mo gboran tele won mo ti n gboran eti won mo ti la ogo ni fo hello
7: hello
1: hello e ka ro ta lo npe aki lo olorun se fun yin o
7: we dan
1: so okay
7: aku se mi re ni sa
1: Agos asiko ati kime asiko ati deri ni hello asiko wa ti nlo se ri ngba mi wa ti ma se yan hello adabi keyan gbo eri gbogbo wa iru eni ni isin teti re ogboran to siun se mo pe ri to ye keyan dupe fọlọrun fun ni sugba asiko ti lo se ri lojo kan a ti raye daada in o kan fe se nkan kan kan ni tori igba mi wa se ri tolorun ba nse nkan teyan ba ke sara a mo ri bakan in ba ni odo kan ka te fi jeri lati bere dopin be mo so fun yin pe yin te ti e ti ri wo san tele in ba ni ka se a si ma wo bo a si ma wo bo emi kan ma fe sun seyin ko mo dabi pe yan eyan in teyan je keyan ma ro para re ni lemi ni mama se mi ngba mi ko ni lewo ndo kan ka je fi sasiko eri ni wakati kan ka fi dupe lowo olorun olodumare e ja ma wo bo lagbaro olorun to ba ti di gbogbo eyin te npe ko saaye mo ni ejo lagbaro olorun to ba ti di sunday ijo mejo mo ni ni glodom to wa legbe cutting gate hotel ni ta ba ti di secretariat lo si total garden lagbaro olorun sunday ti nbo la bere o ago merin sa ago meje ni o iwosan lai lo ogun ni lagbaro olorun gbogbo eyin te wa nbadan ebon olorun fe fi se fun wa o ebo ni sa o ebon olorun fe fi se si wa ke ri bi te le lo e wa won ti an ti so pe won si se abe fun laaro yi tolorun kan si won san baun won ni nilo se abe mo e wo mama ti ogboran ti ngboran e wa won ti o le rin ti rin olorun wo san lolorun wa ofe ni ka neni kankan kobo lojo sunday ti nbo lagbaro olorun laago merin sa ago meje ni lagbaro olorun olodumare olorun ma ba pade jo mejo la mo se ebo la mo se o ibo ni na paito wa mo ni glodom kene le gbe kene cha sesese cha fi kene golu se ni bayi lagbaro olorun eyin te nko test 0703418918 lagbaro olorun njo mejo won ka test e ri yin araye ka loni eyin te si npe asiko wa ti lo emi na mo paito gbogbo wa o emi paito gbadogun lani order na bo la se ni dupe lowo oru olorun bayi tin wo wa san lai gba kobo.

0: kumidi rukale ewure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro badi ti ka gbon safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

mi eku dede woye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah pe yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: alubatan rẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowe akodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orioke Tete Premier
2: Mokola Ibadan
3: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawa mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
4: Eli wa disappointed
5: bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo igi ope oni wo we lai lai ni ikan ni fe yin e A o ni ye dun yin ninu nigba gbogbo. Abe e mo ni o po koko ke. O po.
6: O si Olorun mi. O po.
5: 32 FM 94.9. A n fe ri gba gbogbo aye.

0: mini mashe opening prayer. Nila noti Christiani. Ali asheti sek Ali. Sedina Ali. Seki wa nile shay asheti la no musulumi. Ifala. Ifala. Owa wure fungo boa. Ene kone abi odit mata. Ne je radio ti wa ofe tesin se abi se awon oni je se wa gbe advert wa ala oni gba n to ba ti mu ike gba ti advert ta awon oni gbagbo te gba ti musulumi e lati gba ti ise se na ni radio ethics ni yen o ti se radio gboro fi tesin se to ba je a good presenter lo to ani wa gbe si kan ru awon to ro pe sin to nse yen to ro kon wa lo mo ta fa awon baba rubbish e to ba di obi e je ka fi sokan ni jo mejo ni ago marun irole ni adamasi gba ni race course adamasi gba ati man pade yen na ni oni ateri re nte si waju ni adegoke fe ji gbogbo lasaru dide laaro yi enikan ni awon wo ni lasaru on gbogbo to ti di oku ni lasaru on gbogbo to ti run o ti baje lasaru fe gba iye lekan si tori pe olorun lo ni iye o si lo nba eto yi rin baba oloran lowo lasaru ti e le je ise to ti ku oda o le je agu ara re to nsa isan lojojumo asaru ti esi le je gbese o le je iyagan asaru yo gba iye igbagbo igboran igbese re ni se o ore jesu kan lo cha isan e ba nka john 11 verse 1 e kawe mama
1: ara konrin kan si se alaida
0: yes
1: Lasaru.
0: Lasaru.
1: Ara Betani.
0: Yes.
1: Ti selu Maria ati Mata arabinrin re.
0: Yes. E kawe.
1: Wa niya.
0: E kawe mama.
1: Maria na ni eni ti o fi ororo ikunra fun kun Oluwa. Ti o si fi run ori re nu ese re nu. Arakunrin re ni Lasaru ise. Ara eni ti ko da. Nitori na awon arabinrin re ranse si wipe Oluwa wo ara eni ti wo fe ran ko da nigba ti Jesu si gbo o wipe

ti mo ba wo nti olorun se lori eto yi ma kan wa bi mo se wa saye ma ma yi lo yibo lati dari ogun pada sodo olorun ni ileri pe mi o ni ba won pe ogun apostle ti o lori oke ti o ni church odun keji le eto yi re o e wa won lasaru bi won ti se ngba eye e wo bi a ti se da kokoro ase yori sita bayi mo ri awon opolopo awon ni bisi owo bi enko so tu ti de ndopin o da mo ri won to egberun meji be mo ri awon ti a ran lowo lati ba won san gbese e wa awon eyan bo ti bere si ni robi e gbo ti eyanu to gbeyin

0: wa si imuse lasaru gba iye o lasaru gba iye hallelujah right gba awon eri o sile ko eri re o ya ju gba
1: baba mi taiwa lade baba mi aponsto baba mi oluwa omo leri o omo eri ti de o mi ni ya barakat ilorin lati amuloko omo mi bi mo ni god tuesday mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo ipe yi ti o fi wa sile omi eri ti mo nfi sapere gbagbo ngbo ku die ti omo ti pa ni di omo mi ti o yo emi won so fun mi pe ki mo busikun ki mo fowo mi gbakun mo tun wa lo sile ewe mo ni wo olorun taiwo alade olorun apostle omi eri mi re mo wa fi ntaba mo wa npe mo na si pe ti mo se fo mi ntaba ko robi bayi ki mo o ya ko robi omo pota ki placeto pota ki nkan kan mo si emi re mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo ipe baba taiwo alade omi atororo mi gbogbo nkan mi mo fi mo se apere gbagbo e se o baba mi nle oluwa e ni sise e ni fe mi yin ki e ni fe mi omo yin ki e ni fe mi iyawo yin ki e darugo woli baba mi e se o e se mo dupe o e se omo erire o bi mo ni god tuesday omo eri omo eri wole de o eni sise se o e darugo woli o mo dupe olorun jeri ara re ninu aye mi toropo ni mi omo mi si wa ninu oyun mo hun le bota ile na ni mo tin po olorun taiwo alade olorun apostle o si jeri ara re fun mi o se o baba mi ipe yin pe mi o ile oko ti mo wa mi rare olorun jeri ara re mo dupe baba mi o
0: abiyamo tagan e jade ari ogun pada sodo olorun inu osu robi e wo bi e se nfi igbagbo ninu ise ntan pe ni igbagbo ninu ise niyan e ku orire pe wo omo laamu won po amo bere aye omo na ni mo pin re o won sojo fun yin asan ti se lagbagbo le idibo ko ni siyo lomo gbogbo awon to nwoju foju sona fura iba kiti won na ode awon to ti bi olorun ko so won layo won mo tun mo te so ko rorun lati mu yan wa si ipo loyun ati ipo robi bo gege bi ileri ati ase olorun pe awi wa si ipo loyun ati ipo robi ti ileri si wa si muse gbogbo je to olorun e ku orire ma e pe wo
2: elo sa e ka ro sa e ku se baba sa loruko jesus gbogbo te ba nse lo a ma ba yin se e te ba ndi lo a ma ba yin ba di te ba se nse ko ni bo sori yin ko ni bo sori omo ko ni bo sori iyawo ko ni bo sori omo omo e se gan arepa adura yin ninu aye wa omo mi lo ma ba mi ba yin so lori whatsapp nigba to omo mi lo po loyun ti won so pe omo pe won ma se abe fun a so fun yin nigba yen ever ta wa tu wa robi a se o de bimo omo mi tun so gba to bimo o bi obirin lanti lanti olodun tun wa se yanu fun wa nipa sisanwo arobi ati owo irapada atun ra moto tuntun ni just friday ni olodun pe yin taiwo alade olodun tun se moto tuntun fun wa ni just friday e se gan sa e pe fun wa seran se yin o ni baje sa e se gan sa
0: won mi ogun me fun adupe bi mo te ti ma so pe ise abe ki se ese ona ti olodun ba ri ko rorun sibe sibe to dipe yin ko omo na ni ku won to tera ko ni mu eje petrol ni o ma mu e be ri pe yin pe yin gidi gan ni o en fata te se tun mo so orun si ira pada ti arobi tun mo si pa oni ri ibi ta fi sise fo olodun niyan loruko jesu te mu wa losu yi olorun ko se ni itewogba o da omo si o ere mi se omo to ku

egbo ki lo hun isogo mi emi ti mi o re ni da mi ororo alufa le lori mi o re ni fun mi ni kola kola mi o gba kola anu niyan abi mi o lo school alufa school of pastor anu tan pe lanu niyan ni ile ri pe mi o ni ba won pin ogo won ti olorun ba soro ni ide ejo a pade ni gbongan gege bi nta jo fenu ko pe ka ma pade ni gbogbo sunday keta keta ninu osu o da mi o ri ijo ta se fi amiro yan yi opolopo eri ma nkunle ni ni babi mo so tun mo ifamiro yan fun wa omo ja apostolate christian ni mi won gbe mi lo be won bi mi be ni mo da mo keko ni theology won oni degree ni theology won won bi mi be mi osogun tori nkan won yi won mo osogun tori christian en to fi agbara fun mi olomo oni ba pele baba re ko se asoro pe lori ofe olon baba mi je baba ijo akoko Christ apostolic church olorun osogun mu se headquarter baba mi tun mu esin gbagbo wo ilu wa ani kwa won yan ni awon se mo ta ororo fun abi mo pin ororo ofe abi mo pin omi abi era omi lowo mi omo ijo apostolic ni oran ni mi ni odun 1918 ani anglican church to wa ni jebu ode ari awon baba baba ti won je omo anglican nigba yen baba di odu banjo baba isisin ade oba ibi akinyele na darapo mo won oba yen baba isik akinyele kan to di oba ari arabirin kan na oba arabirin ni sofia odunlami o pada wa fe baba ajayi ojo kan ni awon alase ibere ororo ni yo won da egbe aladura sile ton pe ni okuta iyebiye okuta iyebiye precious stone iwa won aladura ti yato si ta won anglican

0: Oba Ibi Akinyele. Want to be president.
1: Yes, I know.
0: Bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní yan gbogbo àwọn aláṣẹ títí di àkókò bàbá ẹ̀sùn ọládélé dì ń sìn yìí ju apostolé ti kristi worldwide ẹwọ tí ìfàmìlúyàn ṣe ní ìpàdé wa tá a ṣe kọjá èmi àtún wálé wáyé ní oṣù tó ń bọ̀ ní ọjọ́ kejìdínlógún 18 mo fẹ́ àná gbogbo àwọn aláboyún àwọn oníbísí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò pàápàá àwọn tó ń wojú ọlọ́run ọdọ àgbọ ẹ̀rí ògò ọlọ́run ọyá àjùgbà.
2: Dadi Oluwa sagbara dotun sa. Dadi ejo sa, mo ti san aro bi. Mo de si ba Olorun da ma je mu wi pe ma ma san ni osusu ti ma tin gba salary. Ejo sa, mo ni height challenge. Mo ti lo si hospital, mo ti fun mi logun. But mo ko shakesi pe oju yen se ro mi. Ejo sa, mo fe ke fun mi ni toni. Oluwa darapo mo yin sa.
3: Baba iku apejọpe o dupe lọwọ Ọlọrun sa tori igba ti mo n bọ in fact mo ti send message previously pe oju n da ọta mi laamu mo de ti lọ si Eleta eye clinic won ti ṣe test won ni ko si kankan to ṣe oju mi but oju riro oju tita won ni pressure oju mi pọ gbogbo test mo ti ṣe ko si kankan won ṣa fun mi loriṣiriṣi eye drop so mo wa gbọ program yin laaro mo ṣe gbọ bayi boya mo sare ni boya mi Ọlọrun sa ṣe mo wa sibe yen so be ṣe boil si wa lowo teni ka gbe sibi to dun wa mo gbe sibi oju mi in fact emi to je pe ninu hall yen gan ba ṣe kokko de bayi ibi to run ba wa ni le joku sibe oju mi a ma dun mi to ma ma ro mi glasses ni 247 ti mo fi ṣe tan bayi be ṣe wole te korin wole ti mo teju mo yin bayi o so fun Ọlọrun ni to ba je pe lotito ati lododo ti pe Ọlọrun ba wa lori yin ti ma fi jade kuro ninu hall yen mi o ni lo glasses ti ma fi tele mi lo glasses ku dupe lowo Ọlọrun wi pe ta fi se tan ninu hall yen mi o fi glasses soju oju o de ro mi ba tun se wa nbo nle mi o tun ni problem oju mo tun wa wole mi to je pe gbogbo curtain nle ni mo ti da sile a le tan na a le se kankan mo free ara mi free ye se lo dabi igba ton gbe nkan kuro lara mi mo wa ri na dada oju wa da shakashaka ku dupe lowo Ọlọrun ipe yin dupe lowo Ọlọrun pe mo dupe lowo Ọlọrun pe mo dupe lowo Ọlọrun ti o je koju iko ni mi lara mo lati over a month now ti mo ti ko si eni ni the first day ti ma joko ti ma ma wo like ni bayi ti o ni ni kankan impact lara oju mi mi ti gbe glasses soju mo tun wo phone mi o lo glasses oju oro mi baba ipe yin o ni baje o eni fomo sise ranse eni faya sise ranse o ku dupe o God we bless you sir. Thank you.
4: This is Afolabi Eje Kadari Ogun Pada Sodo Ọlọrun. Ni ileri pa wa gun ni ba won pin ogun won. Ifamroye ma ba gbogbo ajagaje ni Edipe ti ko ebe adura kan soke. Emi o te ti tri sugbon gba ti e wa. Gege be ti se so oju yen de gba imole ketekete. A pelu eri to daju te pe ranse ogun yen o ni gberi mo. E o ni rin ninu okuku. Amoye ma ba gbogbo ajagaje ni ile kankan awon to wa njo na. Agbo eri ti won na. Loruko Jesu. Ogun to seyin oni gberi mo ogun te ati nangba ti e wa ninu idamu aloko da pada ni ilopo mo ba yin yo eko eyan Ọlọrun wa
5: e ka ara sa e ku so Oluwa Oluwa sagbara do so lati wa pe fun wa mo mi wa nko gba won mo nko ati baby wa ado ayin o gba ise ran seyin oni ti baje o e se o dadi wa ado ayin gba le wa lori emi le ri kan o e ri kan mi o e mo pe an na towo wa ni ojo Sunday yes wa na je mo pe an na ti se awon rin se wa na agbon wa da po mo gbogbo nkan ti mo fin se run Ọlọrun se yanu o gbogbo awon oju ti mi ti e riri Ọlọrun tari won wa dupe o igba to wa di lale ana mo wa dana lowo ni kissing mo ba dide ra lati alaati ta wa le satan ti mo o wa ja buro mi to wa leko pada lagbaja mo ni moral lati ore ti mi orokan mo lore ti mi orokan Ọlọrun o si fun Ọlọrun ya ayan ti mi ko mo yin kan ni nibi se re sa mo sado afun mi omo yin to ba ye mo ni mo ni ki n jeri o emi le ri kan o daddy mi Ọlọrun seun o

0: o kekere o 25 million ko si sen to mo baba e si kon sile o pe awon omo re
1: so ba fe
0: eni to wa lori aisan gan le rula ko on to won sa aisan si lo n tan pe ni esin niyan e se jagidi jagan teyin n ba kiri yi jagidi jagan
1: o ba ya fe rojo
0: gbo yin oni jagidi jagan e wo lenu ojo meta yi
1: akeji re ore
0: awon orilede turkey awon ecology ton ma nwa di ohun ijile o pa kole kon wa le titi won re bi ti oko nu a wa o si gbe jade o gba ye siri bi bibeli ti se so gele o da lenu ojo meta yi ari bi ti okun gbe fa okun o si fa ari awon koju omi ti won wa ni ebute okun si fa ari gbogbo to wa ni sale okun
1: soro eni laida ma sagbere mama
0: na lo sele ni india sugbon eyi to ye keyin ma wa di awon ohun ijile to ni se pelu awon esin temi da te o da
1: gbogbo so wa laye yi lo
0: gbogbo awon ibaje esin kankan le fi ran egbon ati to te tin jaja fun esin yi gan ina awon esin te n jale lori ewo lo wa le nu awon esin yi
1: Abi
0: won so do egungun ni
1: atele
0: iwo
1: o le mu ode orun
0: ero to ya be o yi si n gbe mi latori facebook
1: e ma ma je ka gbagbe pajo
0: bi ta ti mo pe nfenu wu kan fenu owu kan iwa re lesin re eto yi ko kede esin sugbon kede jesu to je ife gangan to fi so wa po
1: ejo ma nbe lorun aro
0: eje ka lo sawujo wa awon omo ya meta kan re abi omo ya merin o wa ninu ogun aye ogun si le je gbese ogun le je pe kan te ma ri se pe bi eyan kan ba ti goke a fa won to ku oro ri be o abi pe eyan tan gbe goke oro ri be o mo kan mu elewa ko ba mo ke

0: mo fẹ ki a fi ara balẹ ka kẹkọ ninu aye ta wa yi yoruba bo won ni eni ore da ma fi se binu eni abinibi nga ni to emi o goju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi o ti wa ranlowo mi o ti owo oluwa wa olorun na ni oluranlowo gbogbo eniyan olori ogun fun osu kesan baba oluranlowo ṣugbọn nigba mi ta baba ijakule pade lo da won ta ranlowo yoruba ni eni ore da ma fi se binu en abinibi nga ni si mata fe wo yi eko wa nbe pupo pupo omo iya merin ni won dede bara won ninu ogun ogun si le je isoro eti won ni gba pe bi eyan kan ba ti mu ori bo a le ran awon to ku lowo ah eni ore da ma fi se binu en abinibi nga ni ka to lo sinu bibeli para ba le wo foran yi o omo iya merin ninu ogun lọlọ wa yo to wo oluwa wa to dọran ataye sibe sibe ma ran ti pe ini ani ni o ma je ara ba le ko wo fun ran ni
1: o le ti ma tele mi ta ko fees me o ti e ju asu mi kini wo tun se
2: se bi mo se gbianju ni
1: kini lai se labalaba
2: ti ba fun e lo
1: ah e wa se bo mo yara merin
2: omo ya ni wa
1: eje ka fa yo gbogbuki at least ta ba gbe yo gbogbuki teni e ba debe ati fa wa lowo soke oni nira
2: iye tun wa ro mu
3: o ta ni o wa nu
2: tawale
1: o
2: be a ka se goke takelu emi abuja o to funo da
1: e ko ko fun wa to be japa e wo tale o be a le bi
2: gogo
1: ku tala le bi soke ba e ja lu
2: last one e ja lu
0: o ba ni lokan je tori pe wo pe ti awon ba ran eyi to je abi keyin lowo lati fa soke a le fa awon to ku dide sugbon o kana o eniyan ma je o ti awon mo Jacobu pelu Joseph eti won ju sinu wo ti won si ta gege bi ogo tile ibi ni awon ro pa won se sibe ire lo wa nbe ti ye ta won to ku na ba si o si le gra won goke a je pe eni ore da ma fi se binu eni abinibi nda ni ko sin ti oni esan o iwo ti won ran lowo ti won fa goke to bere si ni daju lo ti pe esan do diwo na nlojo waju olorun obi ma o bi esan mo mu fọran yi wa tori pe ore da binu nbe omo iya lo ndara won nbaye ti se ri niyan e je ka ma ranti pe eni ore da ma fi se binu eni abinibi nda nu e ja fi ikogbon o sibe ti iye tawon to ku na ba si o tun si le gbera won goke ti gbogbo won yo fi yo ninu isoro ranti o emi ti ma n fi buburu so rere emi buruku ni

0: wani ago meje na fasi meje la aro yi a ni ori ofe lati fi akanti sile tori pe ile lo ni eto yi a fi akanti sile la aro won do lo da si tisibu o ka koko awon kan tisibu o wait o ya jugba
1: e ku se baba sa loruko jesu gbogbo nkun te ba nse oluwa ma ba yin se e te ba nde oluwa ma ba yin di ipe yin pe mi o lati gba ti mo ti darapo mo ipe yin o kan ri ise iyanu ise iyanu ise iyanu ise iyanu lo wonu le ibi kokun o wole to wa wahala da mo kero to bi ko je ti wa ba ti di jo sunday ba ta ba ti darapo mo esin lati aidaji fe aro bi ta fe bi danu ipe yen pe mi gan ni pe ipe mi o pe mi daddy mi ninu oluwa o pe mi e jere ise yi lagbara olohun e ni wa fo mo di loruko jesu e ni fa ya di e ni fe mi yin na di o e ko wa de bi ere lagbara olohun loruko jesu a ma ri yin ba o loruko jesu e ni ku mo wa loju loruko jesu ise iranse yin a ma gboro si ni lagbara olohun jesu christ oluwa wa amen.
2: Hello sir, e karo apostle doctor Taiwo Alade mo dupe lowo olorun yin o ko dupe oba to n gbo tin olorun ti o fi sile mo dupe o mo pe yin fun itoni lori omo mi emi ni mama Ibrahim mo wa pe yin fun itoni lori omo na to wa ni leyin oji fun anu lati ri ise alalubarika mo pe yin e de fun mi ni itoni mo de so fun pelu itoni yen na leyin ore yin laipe olorun saanu re mo dupe o emi na ti leri o oluwa seun o e se o emi mimo ni dagbere fun yin o loruko jesu christi e na jeun omo yin o e jere omo o e ni sin christi la sinu o ori ofe yan tubo ma po si fun yin o mo dupe lowo yin o mo dupe lowo olorun o emi le ri kan o oluwa
3: awon kan yeye mi jesu won ni mi o ma ju.
0: Ah, si ane se rapade mi igbagbo igboran igbese re ni se won lo lo ti sibu ko le ka kopo
3: jesu o le fun mi lomo ni
0: to ba gba woli olorun gbo ibe le so pe e ba gba woli igbo e se rere second chronicle 2020 ni tumo si pe ti o ba gba olorun le ko gbo ko to ba gba woli olorun gbo o se rere lo ti sibu o a gbara bo aye iku fun ojiji iku
3: an
0: fe bi danu mama ra pade mi e je ka gbo ise ti won ni fun wa o mama tun fe ranje si wa lekan si a gbara mama ti olorun lo ti won san owo eto yi ara pade mi yi o e ni wa le o olorun ko yan ko ijo re lo ti dupe lowo si tabernacle frustration e di won ti je ki eto yi ko di akanse eto fun ile ise yi e se te n gbo wa pada bo o
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo ta ti tu efe
6: 32 fm 94.9
7: Para Oluwa Olorun be bi tatijo awa la osin baba bi tatijo mo lati wa bo lowo ajaga isugoke lo safin ijo Christ Redemption Church si anes la pada emi ni ko ma bo ni bi ti Oluwa Olorun tin fi agbara emi ni mo ti on de sile pa se irorun saye onipojipo lati pa se ni anuro re Reverend Mother Prophetess Esther Akoni JP iya ri se iya ra pada emi okan ojo ko eri lo sokale ninu ijo Christ Redemption Church si anes la pada emi ti eni ko ti dara po mo wa ninu awon isin wa losose to fi ma won pade adura sunday ojo simi ago meje si meso wuro gbogbo ojo tuesday ni pade alaboyun lago mewa aro si mejila oso ti alo jere yo si tele lago mejila oso gerege akose adura ni ma waye ni gbogbo ojo thursday lori oke muse ileri abadepo lago meso aro si mejila oso ka tun wa wonu iso wu lo lojo friday lago mejila oru si marun idaji iwo wa le ri ko wa darapo mo wa ninu ijo Christian Church si anes ra pada ni arono bus stop amuloko akara road ibadan nibi ti oluwa olorun ti lo reverend mother prophetess Esther Akoni JP iya rise iya irapada emi to fi mo opo agba woli fun ebe adura e ma pe mama sori 08055258124 tabi 09065675026.
8: Jesu Oluwa wa.
9: Amen Jesu.
8: Oruko Jesu.
9: Amen.
8: Agbara eje Jesu.
9: Amen.
8: Olorun gbo pe.
9: Amen.
8: Mo ko gba yin.
9: Amen.
8: E ja ri jiwe le.
9: Amen.
8: E ya wa si mu.
9: Amen.
8: E fanu ba wa.
9: Amen.
8: E sere la se pe.
9: Amen.
8: Ka le lo la bi ori.
9: Amen.
8: Ka le mo dupe.
9: Amen Jesu.
8: Angeli ala ni o ye saaju
9: wa.
8: Ka si ku efe me gba nu la.
9: Amen Jesu.
8: Baba akosu egbo ri re to.
9: Amen Jesu.
8: Eyin ato ma ta ya loruko Jesu. Jesu lo ti la mu.
9: Amen Jesu.
8: E ra anu.
9: Amen Jesu.
8: Anu opo.
9: Amen.
8: A o jo mo dupe.
9: Amen.
8: A o jo ma yin
9: na. Amen.
8: Ogo ni Olorun la
9: lori te.
8: Jesu Oluwa wa.
9: Amen. Amen. Amen loruko Jesu.
8: Oruko mi ni prophetess Esther Kanije. Ya ri se ya ira pade mi lati amoloko. O ki ara aro yi o ki o pe wa.
9: Amen Jesu.
8: Lo ni lojo isemi oko wa bayi.
9: Amen.
8: Oju aju oni ti.
9: Amen.
8: Ato mo pe ato mo bi loruko Jesu oju aju oni ti.
9: Amen Jesu.
8: En tin ye lowo gbogbo eje ko di ku ba wa lo.
9: Amen Jesu.
8: A o ro golu.
9: Amen.
8: A o mo dupe.
9: Amen.
8: Ogo ni Olorun lori
9: ta. Hallelujah.
8: Phone number mi 08055258124. 08055258124. Loruko Jesu e pe fun yi.
9: Amen Jesu.
8: Ipe o pe wa.
9: Amen.
8: Awon ise wa ta mo se laarin ose. Bere lati do Sunday ago meje si mewa la wa nse se ni tora pade mi. Oya church ti e jina. Tabo ti e ni church. Tabe yi won ti e ti se oni bi kan wa fun ji pagbare mo joko isu ni se o.
9: Amen.
8: Ba ba ti wa ni to si wa ago meje si mewa ko peju loruko Jesu. Ipe yo pe wa.
9: Amen Jesu.
8: Ijo Monday ran we gbo awon iwe wa. Ata ago merin si marun lori apata rogo gbogbo mu eyin oni jora pade mi loruko Jesu Olorun o ra won pade.
9: Amen Jesu.
8: Merun ti fese tele oni run wa.
9: Amen.
8: Oni run le wa.
9: Amen.
8: Oni run ma wo
9: ko
8: oni run ma wo bi.
9: Amen.
8: Gbono di oni sele.
9: Amen.
8: Ijo Tuesday anajere ni olonu olomo onwo omo ni o ti loyun ni o ti en robo se bi ni ma bo ra pade mi Jesu obo si.
9: Amen.
8: Olorun o fun olomo alayo.
9: Amen.
8: Olorun o ti oso layo.
9: Amen.
8: Loruko Jesu gbogbo soro ti nbe lori oyun Olorun o gbe.
9: Amen Jesu.
8: Gbogbo awa ta nle ri eri wo mo.
9: Amen Jesu.
8: Ase ogo lo.
9: Amen.
8: E ma ja gbagbe o Thursday Ade Koni Street lati bi ki bi Muslim ori bridge Muslim to ba nbo lati gbo to ba ti debe gbo okada tabi maruwa Adepo Street to ba ti daba Adepo pe o nlo si ori apata angel ipe o pe wa
9: Amen Jesu
8: tabi ko lo si circular ko pe number wa tabi eyin ori Ade block tai kan na ni gbogbo e wa ibe la wa loruko Jesu ipe o pe wa
9: Amen Jesu
8: gbogbo to ti se fu awe gbe
9: Amen
8: omi asi ororo te gbe si waju ko gbagbara Olorun
9: Amen Jesu
8: agbere gbagbo yin ko gbagbara Olorun
9: Amen Jesu
8: a ni si ni o a ro gbono a o mo dupe
9: Amen
8: e dapo e ma gba ki esa fu titi ti an la yi o loruko Jesu oko oni pa wa Olorun
9: Amen Jesu
8: oko oni pa wa na
9: Amen
8: e ma gba ki esa ibi express eye ran mo le express gbogbo eyin ti spo omo yin be ni phone express e ma mu won debe oni joko gbo fa oni gbe bi wa ba wa nle o aarin dapo ibanuje o eyin omo kekeke e daku eyin iya won ti school won ba ti le phone express hey alore nke o loruko Jesu inti ye mo gbogbo eyan lowo ko ni ku ma wa
9: lowo
8: omo wo ni kuku ya moto ni pa wa oni po mo wa oni poko wa oni pegbon wa oni paburo wa gbogbo wa pata moto ni pa wa
9: won
8: ni fe je wa se a o ra anu pa ase ogbolo Jesu Oluwa wa
9: Amen
8: mo fe ba wa so
9: I want to discuss something with us
8: ninu iwe woli Isaiah
9: in the book of Isaiah
8: 40
9: chapter 40
8: oni etu eniyan mi ninu
9: he say repent and redeem all my people
8: etu won ninu
9: confront them
8: ni olorun wa wi
9: is what our God said
8: e soro tunu fun Jerusalem
9: may the word of comfort to Jerusalem
8: yes kesi pe
9: and shout
8: ogun jija re tan
9: that his battle has finished
8: pe
9: that
8: adari aisedede re ji
9: forgiving all the sin
8: nitori pe
9: because
8: o ti gba
9: it has accepted
8: nigba lati owo Oluwa wa
9: from God
8: fun ese re
9: from all his sin
8: oh when it came in you
9: all of them are shouting in the
8: desert Oluwa se
9: repent in your God
8: ti opopo re ni tito
9: draw his road ni
8: baba pastor
9: our pastors
8: yawo ni
9: a prophetess
8: won ni atona Olorun si
9: say you repent in your God
8: say what sin to si
9: are you readjusting in your God
8: ni se ta ti won ni osu baba bayi
9: when you enter this and about
8: story ko le ba je
9: you come for you to eat
8: iran kulo mo ri si
9: you say the vision of death to someone
8: so wa kona re se ba
9: have you repented so away
8: o je gba kiesa
9: be careful
2: in tolo nba so fun
9: what God told you
2: any call mo so
9: is what you supposed to send out
2: mo tori ati je ati
9: do not just because of eating
2: mo ba ye are eje
9: destroy your land
2: mo ba ye omo eje
9: destroy your children's life
2: mo ba ye oko eje
9: destroy your husband
2: mo bogo re eje
9: destroy your glory
2: o ni atu eniyan yin
9: lo comfort my people
2: ka soro tu no ko Jerusalem
9: the world comfort to Jerusalem
2: ka pe ogo jija re
9: ta say no more about to Jerusalem
2: ba ti dari ese je
9: as we were given Jerusalem
2: mo pe ori ta ti bonu baba ba
9: because we enter the end of the
2: world party wa nu emba
9: we be in ember.
2: Hey, hey, hey. You get to
9: this was said
2: yeah, yeah.
9: You are saying that
2: for
9: you to collect good.
2: So, so, give
9: have you said it good?
2: But
9: you are using the key.
2: You
9: are going to save our
2: children.
9: You forget it's a human being.
2: Actually, you are
9: and support my people.
2: Both here,
9: as you see the battle, someone
2: says,
9: prayer is going to be
2: cancelled.
9: If the battle
2: cancels, and
9: you destroy the family, you separate the family,
2: husband
9: and wife,
2: and separate
9: you separating them,
2: and you
9: separating them.
2: It's all on.
9: It's what God sent you.
2: Live out what God
9: very well.
2: God
9: do your goals in the
2: complete.
9: For God of my people.
2: Can you ever

nitori na ni awon alagbara eniyan yo yin o ni ogo ilu orile ede ti o ni iberu yo beru re nitori iwo ti je agbara fun talaka agbara fun alaini ninu ise re be ni abo kuro ninu iji ojiji kuro ninu oru nigbati efufu lile awon ti o ni iberu to dabi iji lara o

From experience ni mo fi soro ile kan ti mo gbe ni asiko kan ni so adugbo na ṣugbọn awọn ti won mo asiko na ti won mo gba na won mo ma asiko ti mo nso yi landlord wa bo ba ti de o to ti gbe nkan wole bayi njo ti mo ra freezer njo na ni a fowo kowo ile mi omo mi nbo lateko a fe fun ni leun yo lo be a si nilo re e ko nbe lo su o su owo osu wa si ko su meji e ma da pada fun yin baba ko si bi ta ti fe ri le laarin osu meji ki le fe ka se bayi ni emi fe fi owo kan wo le ni so gbo toro omo mi kankan o wa lati bi kankan o da baba e lo le wa fi kun bayi baba so le di times two ni ha kilo de e lo lo abi e lo wo lo le ra fisa said give up open ni freezer won e lowo lo le ra fisa ra fisa lo lu ebo in te gbe won

ti mo pe Sunday le to ba keyin osu a mo fi le fun awon eyan wa ti won mo oluwa ka jo ki olohun oba mi edumare ka jo ki a gba awon eyan merin akoko laaye lati ki ledumare daada so di afeyin na lo mo gbaradi o ke wa lara awon merin akoko ti o ki olohun oba mi edumare daada lori ki re ti je awon eyan wa yoku wa mo dibo fun won pe ta le ni na to tu jawe olubori

Oni ona ni ipari osu kesan ta mo ki orike Eledumare ta mo fawon eyan lanfani ati ki mo tun wa layo lati so fun yi pe awon iko mi ti a ti mo kojo loni ona ni awa na tun fi ope fun Eledumare to je pe a ki Olorun ba mi Eledumare daada o se se ko je pe oriki bi ona bi merin legbo loni lagbara lowo Eledu o le mo po pupo tori ka le fawon eyan wa ni le lanfani lati ki agba folami akewi ife te mo lanfani ati jegbadun ngba kan ko to dipo na japa o na wa nkan ni o wa pelu mi loni o japa ni eh won pe mo lanfani ma ba won customer gberun sunday nsin ha fe ti o di the reverend ninu ijo to je pe won tun wa mo mo fi asiko le fun mi loni awon na darapo mo mi gege bi awon ko mi Alani ti mo npere ona ni Reverend Adebisi Adekunle Akewi Oriofe.

0: to ju ojo opo sile gege bi ileri ti mo se sugbon ko ni da kin ma se mu leri mi se oni na ni a pe ni ayajo akanse eyin ta fe fi fun eledumare fun september to be remember oya ja se ba je nko be lati odo wa re mo mi oya ma n bo soke
1: lowo olorun olodumare mi mo on lo ba lagbara mi mo tin fun ni lagbara titun gbagbara lowo alagbara kagbara tin lo agbara kagbara lori eni kabiya o si olorun olodumare oba lagbara nla mi mo giga ti so agbara nla mi mo giga re kale bi owara ojo iba lowo olorun olodumare oba to ju gbogbo oba lo on lo ba rinu godi oba olumara okan oba to se don gbogbo tin be laju le aye o na lo se don gbogbo tin be laju le orun adigun ni on lo ba ti je kaye ni ogun afun ni mo siregun olorun mi oko aseke oba wolede ni kini won eya

0: Oya keni alawaye iwo na ba ngbo nsoke ko to di pa soju opo le fa won merin akoko ti o kele dumare gege ba se man se ni pe osu
1: ka bi esi re olorun aye raye ka bi esi re olorun

0: arugbo ojo
1: kabiyesi
0: adagba ma paroye adagba ma tepa kiniun eya juda olorun to fi orun se joko to fi aye se itise eleru ni awuwo ma se gbe olorun to nsi ti enikan ko le ti olorun to nti ti enikan ko le si olupese wa oludande wa olorun iyanu onise iyanu oluwosan wa olorun to ti wa ki aye ko to wa olorun to nwa nisin olorun ti o ma be nigba ti aye ko ba si mo olorun to san okun di yan gbele to ni ki awon mo israeli ki won ma rin ni ori okun bi gba ti won rin ni ilele olorun onise iyanu ka bi o si jehovah nisi jehovah shama jehovah jire olorun olupese wa olorun wa to nbe ti o si ma be olorun ti ko yi pada olorun lai lai olorun to nso agan di olomo olorun ti o nji oku dide aiku aisa haidi baje olorun wa igbani olorun ti yo si ma wa ni aye ti aye yo si pari ti aye yo si pari olorun wa olorun dara dara ni

0: you can do what no man can do. Only you can do what woman can do cannot do nani tori pe iwo na ni iwo lo le seun gbogbo e ja se ojo opo le fun awon ti awon na mo oluwa awon merin akoko ki won ba wa korike eledumare leyin yen a wa ma dibo amen to yi o jawe olubori fun to su yi gege ba se mo nse lori eto wa eto yin
1: salomoluwa
0: nikan ni adarin po sonu na la wa ta ni ka gbagbe n to ba ni se pelu ironu ka ma dunu ka ma yo ni gbogbo gba e ma fe yin yin ni o me ba tin fe yin e se exercise nu number ele te pe si re 0705500049 0705500049 tabi 08097000949 08097000949 e si tun le pe sori eleyi na 09062000949 0906 2. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Baba hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.
2: Hello,
0: hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.
2: Hello,
0: hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello,
2: hello. Hello, hello. Hello, hello.
0: Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.
3: Ele akoko n baba tunde adegoke lati bagi
0: won gbarade bagi ni awa won gbarade
4: asoro maye asoro asoro maye ele lanta
0: ni ele ni boya nta so loni
4: aye aye aye aye aye
5: eyin le le se
0: cosmos hello
2: e ka ro se fe yin e la wa
0: be ni ele tin fe yin bayi oruko yin
2: oluwa miss traditional latakede
0: aya mi jamu oluwa pe
3: wa
2: Oluwa wa Olorun atobi ju atobi lola julo ari ro ala alagbada anu alawo tele ohun igbeliji mi je ati aku bi wo pale bi ati eleke ari ran ju ran lo ari to anu igede ndaye egan ran tete patapata ola porogogo ba ala fugugo ani ikaye igede ndaye egan ran tete Olorun ibere Olorun arin Olorun ikeyin afa iwo ni omuga Olorun to fi omi se ti bi ajayewo re aye ogba orun ogba orun awon orun ti egba Olorun ti ki gbele ta sowo ko Olorun ti ki dipeta ki peyeki ki dogun ah baba agbalagba arugbo ojo ariran jubo ran lo a to fi yo se ogun ran asaje ogun la lo ake ogun la bo a eru jeje leti ogun pupa oba imole olorun imisi igbala iwosun patapata iwo ni ogodo olodu mare oba ti o se sinja lo asoro kolu bi ogiri gbigbe ka bi esi o
0: e seun oruko ti won Mrs. Adesina lati academy o di meji Hello.
6: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Eti wale oruko yin ati goni bole tin pe o. Ki le pe?
6: Ati seyin.
0: Lati seyin.
3: Oruko.
6: E gbagbe oruko mi o.
0: Oruko yin lati seyin.
6: Okay, Isaac.
3: Isaac.
0: Isaac kini o.
6: Adeoju.
0: Isaac Aderoju lati seyin. Oya. Miss Isaac Olanfani ati wole. Hello. Hello e ti wa lori eto. E ku ojumo oruko yin ati pe ni bo le tin pe.
6: Oruko mi ni Bola Johnson lati Jebugbo.
0: Baba mi e ku jo meji jo meta gbogbo Jebugbo nko nbe o.
6: Alafia sa.
0: Oya ba ngbon soke ke banki kabiyesi Eledumare be ti ki.
6: Olorun o ni foruko re eyin la to bi jo ta ko o ba wa ba Olorun awon Olorun ba ni Olorun ko pro te yo mo re lo fi eru ke jo ko fara o eyin lo gbe ni ja keru ko bo ni ja ya ko ya ju okun ekun eyin lo gba gba ti gbara la gba ni lo jo soro a to ko ti la to gbo kon la a to fara ti bi oke oke la ro ko ma ti jara bari bi tari bi raba ta o pa tin ko le o konun
7: Olorun
6: Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun Olorun akoda ya shedun adeda sheda le wule shale shele gbani gbani tan sadi olowo ni gbara e porogodo baba ten ko bi to gbara e porogodo eyin lo bata ki ta le ti to gbenu ja sholo pe mo no fo ba mo ro ko ji ko apa won eru ile ji o fa jire jo fa ni si jo fa ro jo sha lo jo sa bu jo sha ta ko to na jo lo ni jo fa ki bo jo fa sha ma eru gbo jo agbalagba o je da ba ma da ba ma pa ro yi pin pin ni ka wo bi atene ka wo ma se gbe ele na salu pin pin ni ko jo ku da alagba we da bu ya mo ru ko ba fa la ni baba je da si o ba ako ni be lorun mi ko bi na wu a se o lo bi o ba to gba ko lowo e ko ni sa ku isekun reda o wa fun wa ni yaye o fun wa ni yaye gbo ka bi o si le du mari olorun tin je emi ni ma se be du kini aya juda o ba e bere ati o pin apata yi apata sa da apata ti bu e ri je le to fun pa je ko para wu e ri je jo mo mi ri olorun to ti be ka su ma da ko su wa ni pa ta olorun to su wa ni pa ta su ka bi o si su re eyin lo ba ti gbo gbagba igba to somo se bi joko to fi la isa ko ti ti sa eyin lo ba ti sa somo ba ba jo eyin lo ba ti la no fa mo se ndo ko pa eyin lo ba ti so ku pa to pe ile eyin lo ba ti mu jade ko na eyin lo ba ti sa fa so jo to dani eyin lo ni gbe ni gbe ru sho la ru sho la ro lo re je ne do ninu wa se na se oku ri an jo dani ro pada te o ke la lo go ga ile n wa ri ni ko pa ni o eyin lo ba ti la to
0: Edawa edakun e ba wa fenu e ti tori akoko ati awon eyan ti gbo yin daada won o sese mo gbo yin ibe edumare lo mo fi keyin e je ka tun fun elomi lanfa eyin ti mu number 3 baun hello
7: hello
0: oruko yin ati pe ni bole tin pe
7: oruko mi ni Adeniyi Oluwasindara
0: Adeniyi Oluwasindara lati bo
7: lati gbagi
0: leyin na
7: Ben sir.
0: Se lo so bu ni abagbegbe gbagi lewa.
7: A je ni gbagi lawa sir.
0: Okay, oya o. E ba n gbon so keke ba n kori ke Olorun o.
7: Okay sir. Oluwa, Oluwa. Olu ti n be se jisu ma be. Are wa to se da laye da gbogbo. Olu da aye o. Olu mo eniyan. Aba ni je ti ki yowo. A fun ni mama o be. Ruku wa da ti nu to ba fi fun ni ani o ri o ko si ani o le de lo re bo ti se olorun to nde ni orun olu ni o oluwa ni oruko re ninu oruko re lati mu oruko je oluwa dara si ni oluwa de ni
0: Oluwa Aba yin dupe o a ti se ti yin ni number 4 Adeniyi Oluwa si ndara lati gbagi Awon mere ni ohun ti pe bayi eni akoko
3: Babatunde Adegoke lati gbagi
0: Eni ekeji
3: Mrs. Adesina lati Academy
0: Eni eketa
3: Bola Johnson lati Ijebu Igbo
0: Ovi Mrs. awon yoko wa fi Mr. si Mr. Bola
3: Okay Mr. Bola Johnson lati Ijebu Igbo
0: Eni ekerin
3: Miss Adeniyi Oluwasintara
0: So mo boyo bin abokun
3: Miss that voice oga
0: That voice
3: voice yen o je ka mo
0: Ohun agbalagba mi mo da bi won meke
3: o
0: Oya ja si oju opo le ni won ba si ko die ta ni ko to di pa lo se ka polowo oja tori pe to ba tin di pe ago meji la nku iseju me edogun a sare di oja papapa ka to pada wa ṣugbọn ko to di asiko won e ja si oju opo le fun awon ti won mo luwa ka bere si dibo wa laarin bi iseju me ni ta ni hello
8: e
0: ku oju mo oruko yin ati pe ni bo le tin pe o Ta le yin dibo fun nu awon mererin.
8: Number
0: 3.
9: Ese gomi dogo. Ego taye gomi mo tupe o.
0: Number 3 fi dibo fun won na ni number ta pe si 09062000 0906200049 tabi 0705500049 0705500049 esi tun le pele na 08097000949 08097000949 ta lo mulu. Hello.
10: Hello.
0: Eba gbọn soke baba mi e ti wole e da kan je ko won ya ni kan mo nko bo.
10: Hello ma.
0: A n gbọ yin sa.
10: Ere emi te ka fun ma tiri o.
0: Number 3 oruko yin. E se adupe. Be ba ti fe dibo e koko so oruko yin na ka le ba ka ibo yin te ba ti so oruko yin ale ka bo yin o keyan kan me ke ni ko ma ma dibo le meji. Hello.
10: Hello.
0: Hello sir, oruko yin ati pe ni bole tin pe ta le dibo fun.
10: Muidin Busai lati Ero.
0: Ta le dibo fun, Mr. Muidin.
10: Number 2.
0: Number 2. Hello. Oruko yin ati pe ni bole tin pe ta le dibo fun.
10: Oruko mi ni Ayo lati Muslim.
0: Tale di Bofu, number 3. Hello? Eba, bonso, okay, ti wale oruko yin?
10: Hello, sir.
0: Hello? Oruko yin, ati kwenye boletin pe?
10: Mi ala, yu liwa, mwudi Bofu, number 3.
0: Okay, sir, eshe yun. Hello. Olorun lo nto sa oruko yin ati ko ni bole tin pe ta le dibo fun.
10: Oruko temi ni Amaomuyidi ni AKA Akanwa Kewi.
0: To. Mr. Akanwa Kewi
3: ta le dibo fun.
10: O dibo fun number 4 yen omo yen.
0: Number 4 esun.

0: ẹjọ gbọn tayan n wi e ka bo pada sori eto wa eto yin ta lo mo luwa hello hello
1: hello
0: e ku de dasi ko yi sa oruko yin ati pe ni bulletin pe ta le dibo fun
1: ajawa bi nbola lati losun
0: ajaya bi nbola lati losun ta le dibo fun papa pa tori kini yin yo je yo lere o
1: number 2
0: ẹ dagun te ba tin pe wole mo su konto sin te fin gbo hello
2: number 4
0: oruko yin oruko yin e ti ati credit yin ele dibo fe nikan
2: ige
0: lati bo
2: lati di oso
0: number 4

0: bi baba wa Ogunsola Jacob Ajibade ti baba papoda ni odun to koja October 6 ni baba papoda ama lagbara lowo iledo odun yi ona ni a se eye keyin fun baba yen ni October October 10 lagbara lowo iledo mare gbogbo ebi baba wa palapata ona la ki o awon gba ladua yi pe bogo ti je ti iledo mare iwaju ti baba dojuko ko ni soro eyin ti won si fi sile na ko ni baje lagbara lowo Eledumare gbogbo awo mo patapata o na lapeju jo se eye keyin fun baba wa ni ayajo ojo kewa osu October ta wa yi osu kewa ta fe bo si osu elekewa ah osu ojo bi mi na monu ewo ajo pade nbe la se edua
1: oluwa
0: hello
2: Ele
0: ta sosa. E ku de asiko yo ruko yin ati pe mo le tin pe o.
2: Mi sa de bae lata lakia.
0: Ta le de bo fun.
2: Number 4.
0: Number 4. Da kami. Ba se nwo ibo yi lo bae fun mo le jaba lu. Oya ka ibo papa pa tori ojo ti lo arojo musolokun
3: eni akoko baba tunde adegoke lati gbagbe won ni ibo kokan eni elekeji mrs adesina lati academy won ni ibo meji eni eleketa mr bola johnson lati ijebu igbo won ni ibo merin eni elekerin adeniyi oluwa sin dara lati gbagbe won ni ibo meta
0: a je pe egbon wa Mr. Bola Johnson awon na ni won tun jawe olubori ni osu yi won fi bo kan ju ti
3: Oluwadara
0: simi lo Mr. Johnson e te atejise number yin simi ba ye se mon se asisi to lagbara lowo Eledua lagbara lowo Eledumare ni o li na wa ona ni na wa o e ja pade ni jo mejo fun ikede ati polowo oja ope pataki lowo Royal Glamour Cake and Event ti won wa ni number 4 Water Reservoir Road ayo luwo la ni basho nun badan ti won ma n ba wa fun awon eyan ni cake lo soso e se adupe pa adun ti o said inali na ni olowo button amoju ero to tin teso tun teso si to je ke lanfani lati je gbadun wa ipade wa bi adun bi oyin ni ojo mejo
3: 0705140
0: 0705140 o double

0: so bi bisobu e ma so bi apostle e ma so bi ke loruko re e ma so bi woli e ma so gege bi e ma so gege bi whatever no offices maranu te ba ni oluso agutan le gbo lo je nipa fi ma ti oye bo awon agutan ki e so otito oro olorun fun won sugbon sa asiko ta wa wa yi oro ori be mo o idire ti olorun temi olorun to fi nsoro tanke tatatan wi pe nbo lo luso agutan rere wa na aye ti nbaje agbo kristi ti ndaru he christianity to da bi en pon kase o ti kase kan ro ikan so to fi duro ngan o ti bere si ni mi o da lori wi pe a ni awon oluso agutan rere bo ba se pe bi jesus se bi pe teru lere le meta toto lati fi edun okan re he pe teru pe so kajurulu sawo re kajulu ti o fi ni ya lati handu se yi to ba se be na ni o ba se pe nkan kan be ta le fi da awon oluso agutan awon minister of god yewo to be to se pe awon to ba ku die tabi ti o ku josu a yo won segbe kan to ba se pe nkan be ni abamo wi pe ko si oluso agutan rere mo o awon tin pe ra won loluso agutan nti won o so enu ni won wa won kagutan jo ki won le gbada mewa ki won gbore ki won gbowo gba ki won gbowo awo ki awon mo sanra kagutan o si mo ru awon tin pe ra won loluso agutan nu ati pastor ati woli ati evangelist ati bishop ati apostle awon apostle ta ni nsin owo ni won apo won ni won kowo omo ijo si sugbon nigba ti o wa se oluso agutan rere iyin o lo wa bi wi pe ima to ye ti se onje mi omo ti won gege bi iga egun eye o ti won iyan ti wa mu awon agutan tori pe onje o so won ima to ye so won afi bi asiko samueli ninu we samueli kini ori keta ese kini banka
1: omo na samueli n se iranse fun oluwa niwaju eli oro oluwa si so won lojo won ni ifihan kopo
0: oro oluwa so won lojo won ni ifihan kopo emi fe ri bi eni pe asiko ti an ni oro oluwa so won yi se basiko na la nka first samuel second samuel oro oluwa si pada wa oro oluwa si pada po sugbon lasiko ta wa yi in actual fact to ba je pe nkan kan be ta le so ta le fi qualify oro oluwa ti o si aba pe ki se po so won aba pe ko ti e si rara ni oro oluwa kankan o si mo ifihan ko po ifihan opo nigba ti o si ifihan mo nkan ki nkan la fi han omo ijo ifihan o si mo aari kristi fi han won mo nu eko oro olorun a wa nfi orisa han won aari kristi fi han won mo anointing oli la fi han won o aari kristi fi han won mo only communion adamandi bi asije ohun la fi han won o aari kristi fi han won mo ebu epele wa ka fi sise woli la fi han won o ibi ta njuwe awon agutan si ohun ni odo omi o ohun ni odo okuta o ohun ni odo epo ani won pe egbe omi sinu rike wa buyo si nta fi han agutan re o tori ko si ifihan mo ngba ti o si revelation mo se mo pe motivation lo ku awon nkan te mo gbo tori yin mo gba ise won pe say it right don't say it tell them oh motivation ni ko n se revelation eko ta kon secondary school university o na ni gbe pada wa source ti won fi han yin how to be a successful man of how to be successful how to be kinikan awon business method business administration kinikan economics at awon nkan be awon philosophy psychology tori ko si revelation oluso agutan rere da ti o ni ima ati oye ti se oro olorun lati fi bo awon eyan oro olorun so won nbo oro olorun wa gbogbo n te n gbo kiri lori afefe gbogbo bi ta afefe ba fe de ni o e mo ka afefe lori radio o fe lori television o ti fe lori awon phone yin internet youtube nkankan oro olorun wo le gbo afi atuma ala afi iran woli afi e ma dagiri bo eyin to gun ja e ma dagiri bo e ma ka ko bi omo bo nbo loro olorun wa idi ni wi pe aari awon oluso agutan rere nbo loluso agutan rere wa asi ko lohun pe awon oluso agutan rere dede fun wa o nigba ti oro wa ri bayi nje mo poro ti nbe nle yi won ni toro ba ju ekun lo erin la fi rin ba si n fi oro to je kun lo rerin gba mi awon eyan o tun wa si tumo won ro pe nu wa ndo ni eje akuku sunkun ki a mo bi pe oro to wa nle yi o ti pe fun ibanuje ki awon agbagba ti won je sebi ki won o pe ra won jo o ti n toju agba baje iyun ta gba ba ti e to ku tori mi o mo awon agba to ku gan awon gan ti n se langba langba won ti n soro bi ewe gbogbo won ni won ti n jijo ti awon omo won yi n jo won pe to ba je pe saje lo laye ka awon ojo mo ko awon na ti gba na ti o le won ti gbomi won ti gbe pe tori pa awon na fe jeun ta lagba to ku ta le

0: orombuse
1: orombuse
0: orombuse ki oju ki o ti yin eyin agbe ewu eyin olusoju ajara nitori alikama ati nitori okabali nitori ikore oko segbe
1: dadu bayen tori ojo ti lo ojo ti lo oko di igboro le nsofo nitori a fi oka sofo nigbati oka ba sofo kilagun ton je o ti wa ni tutun gbe ororo nbuse ki oju ki o ti yin eyin agbe ehu eyin olutoju ajara nitori alikama ati nitori oka bali nitori ikori eko segbe asiko to ye ke mo hu re eyin oluso agutan eyin oluso agutan tori pe nto ye ke fi bo awon agutan o ti segbe o ti buse nkan mi ni won mu wa fun wa awon iwe psychology ni nka le fi bo awon agutan awon iwe magic 6 and 7 book of moses awon the power of the kini kan mind awon kini kan astral projection awon we demon yen loku te nka te fin sise ranse onje ti tan ikore ti segbe eje abere si ni hu e ma rerin mo oro ti di ka bere si ni hu ti an ba ni kilode ka pe nkan ti baje o ba di jo mejo ma tesi waju eje ngba ipe kini nseju a le yoro kini ikuro nbe to ba se yoku a yoku abi aburo mo gba pe ngan na eje agbo to be je ngbo te fe wi loni na hello
2: hello ibere mi sa ni pe eni class ma o ni se ran se pe ti awon to wa je bishop mo se na rebu superintendent reference se ni mo ma je mo ti kun na won ye ti wu jade ni abi e kawo gan la ti to won mo
1: ama la a romu la yin fe gbo tenu ape mi mo bi ti won ti ri n te fe gbo na nu hello emi na mo bi ti ri yes sir
3: thank you Did the
1: lentil
3: at the local project?
1: Yes,
3: I want to find the beginning. So funny, say, did you say, I want to see what the dog is. And everything was like you have had garden and region searching. I don't want to count of a journey.
1: Ben, I think
3: they're
1: ese mo dupe en te were en ko pe bishop nbenu bible bishop dikin lasan ni oyi omo ojo ki se ministry in fact bigba teyan ba jara wa re wa le ni bishop ba ngbe bishop bi dikin awon omo worker ni bishop inu bible eh sugbo bishop ta ri nsin o le ba npa bishop ta ri nsin awon oga nu ranse ranse ni but bishopric office awon omo ojo lasan ba ngba le ba nfa wo ni ko si nu offices of one of the offices of the ministry ko si nbe ibi tan ti wa ri na ni gbogbo e na ngba ti o soro olorun mo ohun la fi n sise ku se ta ro pe n to da la n se ah e wo boju opo ba to boju opo pa to e ja gbo n te fe wi hello
4: hello
1: yeah ki le fe ba mi so hello ba n gbe mi hello
4: hello
1: yeah e jina si radio yin ya o ba ngbe ba npa te ba fe pe mi e jina si radio yin daada ka le gbadun ara wa e jina si radio yin tabi ke pa bibe ko yo re hello ah nti mo wi na le to se yi o ja tun gbe mi hello
4: e ku eto sa
1: yes ma
4: e wo sa gege bi agbuntan lomo e mo leyin pe si ah mo bi ta se ya se bayi bo tan wa gbalagba iranse olodun to dagbalagba e mu roro wa emu mi wa emu gbogbo e wa mo ka ship emu mantu
1: emu wa
4: siri si amu ta fe ya ti ba eyin kan te n ba wa so ile kan lohun lo fun wa ba ta ran ni ni tele
1: iro ese modupe awon eyan po hello won o salariwo ni hello hello van je ki mo dagbe da ti lo awon eyan mi na wo awon ki salariwo ni ibi ti e ba tin gboro eleyi oda emi ma wi pe olorun o satunto won pa need the restructuring abi nkan nigeria nigeria nikan ko we need to be restructured in the body of christ hello eyin le pe kan yin ma ipe yin ma gba kan yin hello
4: hello
1: hello ban pa jagbe tagbalagba hello
5: hello
1: epele
5: si owo kola mohammed ministry
1: owo ni
5: how as you flow as gbogbo e
1: be ni
5: owo na la mohammed re
1: be ni
5: gba ka gba lona to to ni ibu ga ti ba fowo si ministry ga ya lo ibu ko ele mo calculate
1: iro iro le ko iro eyin fe to ko e fi ropa yen tori mi se ministry mi gbo lo eni ke ni bo le mi se nse a le ko na ministry na ni nti won ko na ni powo na ni njo te ti gba kola won ti le ti gba ki la be aban la ro ni owo ni sugbo ki se gba igba lo awon eyan olodun to ni se re ni o sponsor re hello ba npa kini e je mo lo hello e je ki mo dagbera ti lo le kun le belu lo ko ti mo je number te pe mi si e je n po studio da da o be pe ni se ko ni wole o ni 08065930261 08065930261 0261 kun le mele mo je anjola dagbere ja
0: lo anjola oluwa to masoruko temi o tu di ojo mejo
6: esi lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
7: Man, not on this frequency.
8: Frequency.
7: 32 FM 94.9. After mandatory warning. Side effects of listening include smiling for no reason. 32 FM 94.9. No dull moment. No sad vibe. Just 32 FM 94.9.

0: won toju elomi yoda won ti ba ko leyin e omi aye o gbe wa le ja aye o gbe mi re lo awon to sele si na a fi yo won o a fi ngoruko oluwo ba ga ni o erire atun de loni o si laughter house premier hill to wa ni makola ni le ibadan iyen 32 fm 949 feyin egba wole fakoride loko temi o lori eto ta pe ni ori igbani aya jejo mo so fun yin pe oyin lola o si nle ngbodo so pe oyin ni ka o si nle ṣugbọn loni oyin wa nle olagbeiro wa nle egbohun re na laipe ye o asi ton ti ko wa fun yin bi baba ti ma ko wa o orin igbani oyin o ti e so fun mi oni kin kiki yin da fun to so ni mo so ohun ta fun fun fere ni fere fun
1: fun ni were fere fun jade o ifun fun ni fere
0: lenu re oda a pari eto
1: kan go eledumare iba lowo olorun oba seda aye olorun to mu wa lo lati ojo iya ajejo o tun mu wa pada wa ibo yi ijejo emi o sin le sugbon le ni mo ti wa pelu yin o se olorun o se olorun o fun idase ati abore lori orin wa eyin ara le atun si de o ba se ma nde lori eto yin eto wa orin igbani
0: ade ade
1: oruko temi o yi pada oyin lola omo lagbin ro ni
0: adupe lowo eledumare oni lo ni je o eni ta be lowo e ja jo mo gbadun orin igbani lo ka si jo mo je gbaladun e bo ti ye ka je e ku kale mbe won e farabale ke gborin igbani oya oh, yeah.

abere pelu oluwa o seun a tun pari osu lo pelu olorun amadupe o je ki esu ati ese ko gborin ope lenu wa thank you so much temi tope god bless you baye ti fe kori oje ori be fun wa eni bo la si ro paye se fe kori oto o fe kasun kaji won o fe kari je depo pari mu bo bara yin tin ki o mo ndan ju re mo ndan iwo lo ngbadun bayi iro ni o kobo gbo kobo to ikun lo wa o abi kobo gbo kobo to ori ahun lasan ni sugbon kobo ku toni to la odun

ayan Olorun logo eleyi ni baba wa pelemo ti gbogbo aye mo si buruburu iyan baba buruburu nu ah kọlọrun dele fe yan re o awon eleyi ti jagun emi won ti korin emi danu

no juwe ona ta to fun wa ninu aye an yo ba wa bo won ni bi aro ba morile ibe na ni iru re o te

lagbare eledumare gbogbo ide yowu ti aye le fi de mi yin yo ja loni loruko oluwa idinu ti mo fi so fun yin pe be se ngborin igbani yi ah ege ka ma ka kan mo gbo lasan o ka ma fi se odi won aye wa ni e to ba je mo wa su nbe e ja gbo ka ronu pe wada e to ba je ma orin adua nbe e ja gba ka ma fi han ka ma fi bolon soro ka ma tele ni o lagbare eledumare ibanuje oni je ti wa o idekide ti o le ma de mi re lati bere ojo aye wa wa losu yi a o ni ri won mo

igiki awon ti o gba nikan ni a fi agbara fun lati di omo Olorun wo ki oriye wo ma wo Jesu olugbala gege bi eni ti o gba o ti o si fun o ni iya ni pekun Otunba Salami, thank you so much. Officer Tumoye.

0: ẹsìn kìí kiri àsáre ilé o. Títí ijọ́ mẹ́jọ táwa àtiyín táàtúnjọ pàdé. Ọ̀túnba Davis Salami, thank you so much. Láti wáyà ń kébù ọ̀gá ńlá àpáta àdúpẹ́ o. CAC Good Women ni o ti mo fe so fun wa lose yi ni wi pe e to ku ni won ba to su yo fi pari bi olorun ti wa ti emi re si nbe emi yin o ni pin o gbogbo ti en la koja ti o ku die ka to yi e o bo ninu e ose yi esore ni o so fe mi ati yin. By this time on Sunday, which is the first Sunday of October, emi ati yin ni o lajo ma korin ope awa ni korin ope olorun lo yo mi moto fe pa ota mi tan olorun lo yo afẹ ile fe wole ota yin lori tan iru ope yen ko la loruko oluwa o ibu buru kan ki yo subuluwa arun karun kan ki yo li ile wa ki ki oju wa la mo firi tasi mo fi were awon eyan buburu o loruko Jesu oluwa Wole Fakurede loko temi o 08034904305 08034904305 oyin o jama lo die die
1: dun ba koni ju bayi lo lori eto ni eto wa orin igbani o su ti lojo mejo ta tu jo ma pade ire loju obori ire loju wa ori lose yi o oyinlola olagbenro loruko temi
0: dodimu emi fere debe na o dodimu

0: What in be this?
1: Like she rainbow. Ewo be she ri bi assignment in finance. Eh, she painting ni yin, she ka kuku gbe yin ko giri museum. Ka ku gbogba ara she color. Ola won sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yan je pon mo kete kete.
3: Ah, o pari o. Mo ba le yan ni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon.
1: Won ba mi so. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
3: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain.
5: 32 FM 94.9.

to aja wi pe ka mo kira wa ku asale e ku dede asiko yi okun le bele lo ko temi je enle nbe hun o oni ni ojo 24 osu kesan odun 2026 ojo 27 ni 27 ojo 27 osu kesan odun 2026 lori eto lagbo nigbagbo nla kan lu bayi agba mi e la kan lori eto nla bo si bayi o ti sa lagbo nigbagbo ni mo tun fe wi nkan mi ti lagbo nigbagbo o clock Laughter House lawa ni premier okete ntele premier mokola nile ibadan eti mo ba se rin lori eto lagbo nigbagbo lati mo wo awon isele to sele to gan agbo nigbagbo gangan bo lo ti sele nbo lo ti sele kini bibeli wi nipa re nipa to okiteyi ki si se akota obo ati wa lenu re o to bi ojo meta yen ni pe oku ojo meta papa ti po lajeji sare sugbon sibe a le mo ri awon ti o ko mo darapo mo ni fun gba akoko bi en pe a mo se n gbe le n gba akoko ni o oni afi gbo lo tun address letter ni gbogbo gba iyun la to fi mo ko address si ago mejo koja iseju merin tori pe asiko ki fi gbogbo ara to o na ni mu fi pa style lagbo nigbagbo nda lo fi di pe perete perete tetete tintintin akamo kan kere bi ka ba tetete o ni mu fi nse mu fi to nse lati bi asiko die seyin oda mo fe wi nkan kan sugbon won ni wi momo nti mo fe wi sugbon won ni so eja se mo yi pe video ni amo play ti amo salaye re iyun ni pe gbogbo tin ba fe so lori eto lagbo nigbagbo pe o sele tabi egbon tin mo gbo tabi erin tin mo ri agbolo fi erin si ta ke wo pe bo se rire o ka to wa so nkan ka bi meji si tin mo fe ki a wo loni e farabale wo video hun ke si gbo

e farabalẹ nti mo fe mu jade ki se nkan kan tabi nkan kan ti e gbo nu video sugbon nto kan agbo nigbagbo nbe e farabalẹ ke gbo video yi tori o fe mo fopo mo iyo sugbon abala fopo mo yo re ko ni mo nilo bi o se abala kini okan agbo nigbagbo nbe gan ti mo fe soro le lori bo je se ku mo ti fi se idanileko bi ose merin lori adetu bibeli ni bi odun bi melo seyin nipa trinity meta lokan mo fe salaye meta lokan ni bo te je pe foko mo yo oni video te fe wo sugbon a yo nkan kan jade nbe ma wa salaye re ti je trinity meta lokan sugbon kilo de ti mo tun fe gbe yen ye wo ibere kan be ti e gbo ninu video yi to dabi eni wi pe boya imo bi won te salaye re ki je ko yi awe eyan koda ko yi opolopo tin be lagbo nigbagbo won kan gbagbo na ni won si npe be lori bo e wa salaye won ora laye nse mo ti se danileko e bo seyin o na mo wa fe tun se nitori video ti mo sa ti mo se alaba pade re yi so baba ti e fe dabi fopo moyo eyin e moju ko nbi fopo moyo be eyin e wa fokan ba mi lo labala alaye ti mo fe se e ja bo video mo nbo

0: Ma react si awon comment kan lori Facebook ni jejo mi o lanfani ati etiwo sugbon ko ma da be npe mo lo sori Facebook mo n ki eyin te wa nbe mo wa fi ti mo fi sile to rasiko si bo te se pe nti e wo ti ye yin awon nti mo faru nkan bayi ruke rudo gbon mi so mi o to atatonu fopo mojo and the rest sugbon yen ko lokan mi ti yen ba ti wa kan mi ki so radio lati se ru e sugbon anything sorrow nti awon to bere ni pe e mo oro nti je meta lokan yi opolopo ko yi opolopo christian won kan gbagbo ni ha meta lokan olorun meta lokan ni alaye re oye won so gbe tin soro ti e gbiyan ju boya ibari so amo bo se n gbe kale yen ko le ye awon tin so fun laye ko possible tori pe ko le ye awon tin so fun laye ide abajo re alaye re to fi le ye awon ti o le ye o da be n pe christian gan omo grammar re ni won mo spiritual aspect re ni won mo vocabulary re ni won mo simple way lati salaye re to fi je pe the most of all the opes your understanding o da be n pa oyin o ri alaye o se alaye mo wa fe se loni fun gbogbo ago ni gbagbo lele ki se agbogbo mi so e to tumo si wi pe awa christian mo wa n ba soro nsin pe e je kin salaye mo ti se lori adisubeli fun bi ose merin abi marun lona ti a fi le salaye meta lokan ti oni si gba mi se omi o to tabi ariyan jiyan mo tori ko se nti okunrin ti won bere ife wi ti o le ye won koja wi pe o fe so pe o si wa pe olorun si wa pe meta olorun eni olorun eyin na le npe kan olorun eyin na le to npe meta ni e se wa nsin yen meta te pe olorun meta olorun ti yin sugbon christianity ti o salaye mo wi pe yi kan olorun bo le se wa pe olorun kan te to pe meta ni bo le ti wa fe salaye pe olorun eyo oro kan je meta fun yan to se wa fe understand ibi ti wa la wa niyan ewon o fe gbo ohun na opolopo gan na o ri alaye un se tori na iru nkan bayi ko si di fun mi lati lo sinu bible repete ifun do anfani wa lati lo nu bible repete bi o se wi pe eleyi ki se ko bibeli awon to ba ran tin gba ti mo se holy trinity ni bi odun melu seyin e mo pe bibeli mo fi salaye kin to wa debi ti ani lo lati mo lo bibeli tori pe ko si e bibeli ta eleyi fi salaye fun awon ti bibeli oye to le ye won nitori na laani seju die mo kan fe lo ese bibeli kan ti ba do pe e mo yi pe olorun fi araye to be ge o fomo bibi re fun ni gbugun won ko se nti ogba yi pe bi o te pe awon kan ogba pa omo olorun kan be sugbon mo pe wa nu bibeli pe omo olorun ni jesu ko da ngba te lo omo olorun ni jesu o tun se je olorun e tun le mi mimo olorun so bi mo pile ka se bibeli opolopo so pe amo be na christian na mo sugbon inta fi le salaye meta lokan lai lo sinu bibeli to fi je pe ko si ogbon teyan o ni understand re ko ja pe ti nkan mi ba wa nbe o mu fe salaye ese bibeli kan ti mo wa fe ka lati salaye re o ni we romu ri kini ese ogun nigba to ro ba ri bayi bibeli wa salaye ona ta fi salaye fun awon ti nkan mi o ba ye ti o fi ye won so te ba soro nkan mi fun eni ti nkan mi o ye te ba wa nlu ede mi ko le ye te ba nso grammar mi ko le ye te ba nse apejuwe emi ko le ye afi ka e lo nkan to fi le ye ohun lo fi je pe ngba ti Jesu ba fe ba oyin kan soro ko ni soro npa ajobo orun a wa wi pe awon afurugbin kan nbe be si ni agbe kan koja be si ni okunrin ara samaria kan koja iyen ni pe nte ri e je ka fi salaye nte ri ko le ba aye yin e ma fi ede orun e ma fi ona orun juwe fun en ti omo orun e fi ona aye jiwe fun e fi se re salaye re inu fi je pe owe ni Jesu mo ba awon opolopo eyan soro wi pe e ja fi ijobo orun we ile aye yi o e ja fi ise iranse we oko dida e ja fi ise iranse we oja tita tori pe bi e ba understand ise iranse se be mo se oja yin ehn so lo fi je pe owe loro Jesu owe na la wa pa nisin egberun bibeli ko le confidence en toro te oro emi obaye so boya ki gbogbo awon to ba lanfani ati mo gbo mi ka le dele mu pe e fo we ba awon eyan ti ijinle obaye pe ba nso ijinle emi e n fasiko sofo ni ese bibeli mo wa fe lo ti o soro nipa meta lokan sugbon to sa alaye ti a fi ba awon ti oye emi oye ta fi ba won soro e je ka wo we Rome ori kini ese ogun iwe Rome ori kini ese ogun wi pe nitori ohun re ti o farasin lati igba dida aye a ri won gbangba a nfi oye ohun ti a da mo ani agbara ati iwa olorun re ayeraye ki won ki o le wa ni airiwi e je kin kale deyinbo for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen iyen ni pe the invisible thing of him awon nkan ta ile fojuri nkan ta ile fojuri ni nkan ijobo orun interest le ri ko le ye yin bo emi o da america le nsin bo ni so ju america fun mi ti o ye mi eun te ba fe ju america fun mi lona ti o gba ye mi elu be yerun ka elu be yerun ka e ba le sapeju e be yerun ka ta ke bi be ba america se ri ni be yerun ka se ri o nso pe okay o ti wa ye mi amo ke mo juwe le president america e kan waste asiko yin ni so bi be ni wa yi pe awon nkan ta ile ifojuri ta ti da lati ipile se aye ti o farasin sibe sibe ile ifojuri ko le ye yin sugbon oye re nbe ninu awon nte ile ri the world are clearly seen for the invisible thing of him from the creation of the world are clearly seen being understood le to je pe yo ye yin by the thing that are made nipasẹ awon nkan ta da te ile ri nti oye yin a fi nta da te ile ri a fi saraye fun yin ti o wa aye yin if he is eternal power and god yet iyan ni pe e je kin fi abala be yin sile but it mo fe so nsin ni pe so that they are without excuse so that e ni ri ariwi pe ko ye wa ni o be ba wa fe pe ko ye yin o ye yin awawi ni sugbon bible ko ke mo ba ni awawi nte ni oye yin e ja si fi nte e mo ka fi juwe fun yin nkan emi un e ja gbe nkan emi ti ka fi tara ka fi juwe fun yin idire to fi je pe won wa lo si abala nti a mo ni dna tori nkan akoko ni wi pe mi ti mi ni ti person pa meta ja so pe olorun meji eyokan olorun meji eyokan eja ko so pe olorun meji eyokan kini ebo la ebo wo la lo se trio ni fun olorun meji ki se trinity se ka so pe trio yen ni pe trio na ni meta kini ka so pe meji oda a sa so pe meji sa ki mo so ebo double ka sa so pe meji eyokan olorun meji lokan ka ko ti bi olorun meji lokan bere ka to lo si bi olorun meta lokan bo la se nso pe olorun meji lokan e permit mi lati so yun ka to so pe olorun meta lokan to di meji lokan ba ye won o si se ki meta lokan o ye won gbogbo eyan ta da patapata ti o je baba nigba to ba bimo ninu dna ni o omo to bi won ara re ni o duplicate ara re ni so ti baba kan ba ri omo kan ti njale ti wa nba wi o ye ko mo yi pe ohun na ti jale ri tori ti oba si o le ninu eje ehun omo ohun o le jale ati gbogbo urufe nkan mi te ba ri so nigbati e ba ti awon iyan ba nja so mo won wa pe ese dna to ba je pe omo en to ba jeun nigbati en ba saje o be ina se mo 99.9999% eje baba ni o wa ni eje omo ohun and blood is life eje ni iye nti nje eniyan eje ni so nigbati o fiyan wi pe baba to bi omo 99% ara re nti a fi yo 99 kini pe o be gan 100% iyan ni pe 100% ara re ohun lo pada di omo re so duplicate baba ohun lo mo tiki ba se du tiki se duplicate yen gan so da sa tori original na ni original na lo mo to ba je duplicate nkan mi ni iyan ni wi pe baba to aje nlo apere mi sin temi ba bimo kunle be loko ti mo je omo ti mo ba bi ti ki ba se omo ale ti an ba se dna test fun 100% mi ni o wa nu re o wa le ni awo to yato fun temi o le ni height to yato fun temi o le ni complexion to yato fun temi o na la wo o le ni awon nkan kan mi body lay lago ara to yato fun temi o sugbon nta fi joji e pe somo mi ni pe ngba ti won ye eje re wo 100% of me ni won ba nu re so ti n ba wa n pe ni omo omo ni ti n ba wa pe ni ara mi na ni e bo wa ni enikan se wa lorun tenikan to wa nu aye be ni bi won se wa nbadan omo re ti n be sokoto un iwo na lo wa nbe idire tele ebo fi tawon ebo fi mo fi surname ni oruko baba ni won recognize pe nlo mo je so eyin te nje Mr. Adigun se mo pe o ko yin Kola Adigun oruko baba yin ni te bo wa pe Mr. Adigun to ba down iwo kan na baba to bi o tin je adigun o na ni wo na aboke bo ni omo baba ti wa nsokoto ti wa nba ami bo lo omo si wa nsokoto ti wa nba baba re to wa nba dan soro ini pe bo ni olohun kan se ngbadua fo olohun kan so omo re tin bo soro yen iwo na lejo nbara yin soro so baba kan be lorun tin je olorun o wa wi pe mo fe wa saye lati wa wa ewon eyan ri funra tele tele won mo ganun wo mi lorun ni sugbe mi wa fe so kale lo wa won ri won gbiyanju tititi won o le ri mi je ke mi wa so kale kin lo wa won ri bo mo ti wa fe se a si le fi orun sile oda na e je kin wa mu eje mi gangan ti se mi kin wa fi produce ara mi mi ti oje omo mi ngba to mo yen ba dele aye eje baba ni nbe ninu omo so e le so pe baba ki somo tabi e le so pe omo ki se baba eni ti oba wa believe nti mo ngwe un a je wi pe nti n so fun mi nsin ni pe omo to nbi ki se je gun lo wa nbe to ba je pe eje re ni nbe ninu omo re to si da oloju iwo na lo omo re ni iwo na so ta ba pe Mr. Adigun eyin meji le down to re meji le nje Mr. Adigun iwo to je baba Adigun lo nje omo to bi Adigun lo nje so olorun nje olorun Jesu nje olorun eh se ki wa se meji lokan baun mo ro pe ye ki yan yi awon eyan igba ti mo se ko yen mo fara balẹ gidi gan sugbo be se won sin odo tun ti lo odo tun ti lo so DNA test oni nta ele fojuri ti mo tabi ta e mo nu aye ta le fi salaye nti o ye yin ninu nkan emi eje baba eje olorun ni nbe ninu Jesu so eje yen si ni on gangan ni iye olorun funra re ni nbe ninu Jesu o send ara re wa saye lati wa wa awon eyan laye nigba to ton wa ni orun bakan na lo fi je pe meji lokan ka ko ti benbe re so eni ti yen o ba tun wa aye n to nwi fun mi ni pe omo re ki se wo ki se iwo lomo re e to tumo si pe omo ale lomo re to ba je pe omo re ki ba so ma le iwo gangan lomo re gangan ni wo e kan pe meji ni emi ato mo mi le joko ki won so pe eyan melo lo wa nule ka so pa wa meji sugbon ti an ba wo DNA wa eje nikan na ni eje baba lomo eje omo ni baba lomo omo ni baba sugbon ninu aworan meji on lokunrin en tra la salaye wi pe eyan meta sugbon ti won wa lototo amo ti won o se separate iwo ati omo re ele joko lototo sugbon won o le separate eje re pe onu omo inu ti e afi to ba jo ma le loku mo nbo oda iyan je meji baun ti ba o ni kin ti se o eko si wa lekun rere fun ose merin o odindi 30 minutes merin abi marun ti mo fi salaye daada sugbon tori pe lagbo nigba ko le mi si ni je ko dise ti nbo bi meji n ba ye yin ti mo de ro pe ko senti ogbolo ye ko senti ogbolo ye ko senti ogbolo ye e to sumo si pe n te nja le lori un apere re nbe nu aye yin eyin te nja gangan te nja gangan e mo pe meji ni yin iwo atomo re in fact o ti etun le je mefa gan te o ba bi mo marun to je pe o lo bi a je pe iwo gangan ti di mefa se bi meji ti en se lolohun se bi ko ti e bi mi ko bi meta iwo to bi mo marun plus iwo e je mefa lokan mefa lokan afi to ba jo ma le nu mefefa ni oni je wo lo wa nu re ni oni je re lo wa nu aye re so yan le je mewa lokan bolo ba polo hun fe ni o le je mewa lokan kokukun reproduce ara re sinu awon omo bi mewa kan wa je mokanla sugbo choose lati reproduce ara re sinu omo kan ti je Jesu so Jesu lolorun olorun ni Jesu bi wo na se je Mr. Akanji tomo re na tun je Mr. Akanji iyen kuro nbebe eleketa oni wipe olorun emi mimo tin se leketa emi mimo tin se leketa iseyan na ton je ko fa wahala ko le fa wahala tori pe gbogbo yin le mo wipe be ba ku emi yin o lo sibi kan se be mo pe ojo odajo ten wi un se be mo ke body yin o wo lenu sare ti o jera danu danu nti o pile duro lojo odajo oni emi yin ti o mo ji nte egbele aye se so yen ni pe nigba to ku un ti esin o ikan ni body kan ni wo ti esin yen nkan kan wa jade ninu ago ara re tin si emi to lo sibi ti o ba lo so nigbati olorun baba wa loke to wa ran olorun omo wa bi emi na se le ran omo mi lo si ilu kan pe lo sise fun mi to ba don gbogbo to ba se emi ni mo se oruko mi ni nje eje mi lo wa nbe so nigba ti jesu wa ti oku to jinde o wa pada lo si orun ni orun lohun won to wa need any ti o continue se enu aye o wa wi pe olorun omo o ni pada lo bi eniyan mo nsin sugbe je ki emi re ko wa so kale lo bi emi iwo to n gbo mi na se ma so kale lo pada lo sorun tabi bi ti o ba lo ngba to ba ku so emi jesu tun wa so kale wa sinu aye sugbe ko wa ni bodily form o wa gege bi emi iya to yen sin ni wi pe o n be laye sugbe ko sinu agu ara gbogbo yin na le mo tin je mi se be mo pa won emi kan be if gbogbo te ba ri ke mo nsin emi ni tori pe ngba ti o ba du bi eniyan kila n gbadura fun to ba ipe ko ni gbo ti ba wa n gbo body reda a je pe mi kan le n ba soro so jesu wa ye bi eniyan o pada lo o wa re emi re pada wa sugbon atemi ati body christi ikan na ni won gege bi o sele emi fura mi ti en wo mi ti n ba pari program yi tan te ba pada lo sori youtube yi e to pada ri mi se ki se mi le ri emi le ri sugbon mi te ri un mo ti sunu yara mi so nta en ni nisin temi ba ti lo tan in fact video te en wo lori youtube yen sin ki se mi sugbe mi ni abi se mi mo tun ko soro phone yin aworan mi ni emi mi le nri ngba ti n ba ti sun tan e tun ma gbo mi ti o tun ma soro lori facebook yi so atolorun ti n be loke orun to wa ran omo re wa to je pe eje re ni o na lo lorun omo to wa loke orun nigba to lorun tun lo tan o tun ran emi re wa o na ti ni olorun mete ta pe abi ope meta lokanu en ti o ba tun wa ye mo ke a soro bibeli nsin n to ye ko fi ye yin ni o ni jesu fun mo po we fun opolopo awon eyan to ro mo yi pe e ma wule ba won soro bibeli ko le ye won e ma ba won soro jobo orun ko le ye won e fi n to le ye won nu aye ke fi saka we n ta fi we nkan la pe lo we tori pe te ba po we ko le ye won okunrin ti an ba soro yi ko fe ma so grammar nu bibeli won o le gbo ko le ye won sugbe ni ke ni tin ba bilere loni lo tin ba be loni pe se wo lo bi mo re to lo no nbi so mo pe wo na lo mo re to ba ni ohun omo ohun yato fohun a je pe nkan ko le ye mo ehn abika gba bi pe en to ba da rube ri ba n pe omo ohun eki so ohun o a je pe omo ale lo bi to o ba je pe omo re iwo lo bi iwo gangan lo do mo ehn ti an ba ye eje re ni nbe nu omo iwo gangan nlo pada domo re be ba joko meji ikan na ni yin eje kan na le ni o je bo si je musimbo tori asiko ti o si ko ni je ki mo se ju kekeke ba nlo e da si o but e je n sare wo awon ti sport idol bodin oni wedo nu iwo na wedo nu okede baba tunde e ka le e ka le okede na baba tunde ni ki aye oro speaking in tongue wo mo mo n to bi yen tori oro kan to di wahala ti o di toro fun kale ti mo da si lori facebook ni speaking in tongue ki se mo ti se danileko lori speaking in tongue be ni mo ti se danileko sugbon tin ba ye wo yo tun mu nkan kan bi kin to gbe video kan wa mi si fe mo se awon kini lori radio ide abajo ni wipe mi fe mo sa awon kini e lori radio sugbon bo ba se sa bi n ba wa ni ye wo lori lagbo nigbagbo ko le di ko le kun rere bi e ti mo se lale o se gbu fugu ara kun rere tori lagbo nigbagbo asiko ti mo ni kere mi si fe mo se nkan kan tin mo fagun po dijo mejo dijo medogun so ko si mo fe se to speaking in tongue lori afitin ba se lori adetubele ti ma ri ko du e so Ruben Abiodun Esemodupe Tunde Adebayo Johnson Big J Adedeji Esengan kin wo boya okay ko to di ki mo be okay bi e ba ni nkan kan te fe wi boya ni bi ti mo se wa eyin te ngbo mi lagbo nigbagbo gan ida you are Christian whoever you are ti e ba ngbo mi boya la ye yen o wa tun kuna to e je ngbo bi to ba ku si meta lokan nu gbogbo en tin lo church be enikeni ba bi yin lere e mo ba lo nu bibeli o bibeli o le ye enikeni e mo se di emi ede emi o le ye won e salaye dna fun won pe wo gan ton soro yi meji lokan ni o tabi ko je mefa lokan to ba bi mo marun ti wo si je kefa won a je pe mefa lokan ni o e ja wo Jim Bango say hello. Ekaleo. Ekale sa o.
1: Agba yan mo doctor.
0: Ami sa.
1: Yes, Ajibola lo soro.
0: Yes sir.
1: Keri nkan tan beri. O wa ninu Matthew chapter 13. Awon me yin le si to wa. Won bi pe e se ti mo fin ti o we ba won soro. O si dan wi fun won pe eyin ni afikun.
0: That's my thing
1: about. Ti le jogo Olorun. Sugbon awon la ko fi fun. Se la won tan jiyan ya afikun won. E je won ma jiyan. To ma si lo e mo pe Jesu.
0: Ẹ bi nemi mo pa be ni a fi fun won ani e ja salaye lona ti o gbaje won ohun to wa je ki mi wa mo lo sinu bibeli nu ibi te mu nda pupo pupo ju but ta ba ni ka mo je ngba ti oye won te sin bere e mo fi bibeli ba won soro oye won o le gbe e je o mo fi ka Roman chapter 1 verse 20 fun wa e ba mi tun I mean number yen mi tete ri ni eh e le tun eyin te npe mi e tun number pe eh ba n ye wo o mo fi ka Roman chapter 1 verse 20 fun won wi pe ani ti won o le ri e je afoye nta adalaye ti won ri to le ye won salaye fun won e mo ngba temi na ba gbo cha ede awon ara China teni ke wan fi ede China fun mi se yo wa ye mi ni ko ni ye mi e mo blame won ti ki so mo ile China ti o gbede China ba fe salaye fun bo se ke fi ka ke mo fi ka soro bo se ke mo foju soro bo se ke fe se soro nti o ba yiyan ko yiyan ni hello ba yen kini wo hello
1: hello
0: yes ai kale
1: kale sir
0: yes sir
1: seri gbogbo opolopo eyan na oye ye won agosi lo po nbe eyin na wo awon ton lo agbare bora opolopo eyan lo ti gbo story awon baba aye jo won wa loju kan bayi won ti mo ri won lona mefa
0: be ni
1: ti won ri diku agbara olorun ni to ba so pe jesu lo mo olorun ni won ma bere pe se olorun ni yawo ni bi olorun ba se ha lasan egbegbe eyan le de ni o le de be o le ti atenu e jade
0: be ni
1: e pe to
0: e se mo dupe seri elomi ga le ma ronu de be wi pe ifun ninu aye gan alan baba ti won di mefa ifun ninu aye tere nikan nibi kan ti o ngba won jagun jagun baba wa jagun jagun arawo ni won o ti idari won le ma ronu de be o mo so pe e mo ja fi bibeli igbaru awon eyan kan soro e salaye fun won pe koda won mo pa elomi loju ogun ti o si wa nu yara ibi awon eyan tinu aye gan nu ti en ti deru ewo melo melo wa ntolohun hello hello
1: ah e ba kuse
0: yes sir
1: ambale asis lati ole di america ni
0: eh ye ka le sir
1: seri oro te so ni ataro yi seri ba de mi o si e ti e pe meta olohun tabi nkan kan mo ni pe tori mo fi bele mi
0: yes sir
1: sugbon mo ka quran mo ka bibeli bi a se royin jesus christ ninu bibeli ina ni mo ba ninu quran
0: yes sir
1: awon te mi ba se ju christian ni won idile te mi ba se ju o ye ke mi na de christian ni sugbon nkan kan ni o je tori wa awon ti mo ba se wa won da gan o ke kan si pe nkan ka bibeli
0: yes sir
1: gan gan wu abi ilana jesu ni sugbon ti o ye ke change se ni pe quran so wi pe Jesu oku ọkan o gbe goke orun lo le mo ti pe Jesu sin belaye belaye oku na ni so ibe so pe o kun jo keta
0: o jinde
1: o jidide o si goke orun lo oju ta lo wa se nu gbogbo wa te lo bi a ma so pe be ko lori eko o gan ni Jesu ko wa ni pe wa bi
0: oda ipe fun agba keni hello e kale oda n ko ti ja ojo tin lo were were ohun ti o fi dabi nkan ni e lori eto kini to fi je pe a le se nkan kan to po lo titi anyway e je mo faida en ba mo si le gba pe kan si sa mo se nse announcement ti mo fe se apostolic movement ti mo salaye ni jejo eyin te ba ni interest e kan lo sori whatsapp number mi kan ko I'm interested tabi mo fe iyen ni ko ni number awon eyan ti mo fe reserve space fun to fi je bi pe a ni po ju bi ta nlo lo o di January gbogbo eyin te ti ko kini si mi mo ti acknowledge mo ti ko okay okay okay and the rest so ti number yen ba ti pe mi o ni advertisement mo hello e kale e jo ba mi se ni seju kan abi 30 seconds
1: mi se salaye fun wa pe ti baba ba bi mo aba ni omo
0: omo ni baba be ni
1: iya tun bi nko e a le so pe iya na lo mo omo na ni iya e mo bi iya kun olorun ati melo ba
0: e iro inu science won e pe ya ni won eje ya o si ninu otomo e tun fe to fa yin kankan lorun mi na niyan e ti mo so ni ka je ko ye yin won e se dna ki won meje ya iya carrier ni ya agbe nkankan bi o fun bready ta agbe bready si ni o fun ko lo bi bready enikan lo gbe bready be so baba lo deposit omo sinu iya ifun do egg ti ya na wa nbe o sugbon won e fi eje ya se ta lolomo eje baba ni won mo pe ta lolomo so eje ki mo lo were were now apostolic mi nigba pe kankan mo apostolic movement ti mo soro re January la ma bere boya first Saturday in January or second Saturday in January but mo fe ri pe iye number awon yan ti on bo ti pe kin le stop listen ni pe ta ba ti bere bayen o tun ma di odun kan later ka to gba mi wole tabi ngba mi odun meji so e wa ta ba ni interest WhatsApp number mi le lo e kan ko I'm interested tabi mo fe ma wa acknowledge how am on for kan ba lo to ba ti di December ma so gba to ma bere ko si form o ko so wo kan wa igba owo wa igbo bi o ko si offering ko so re o so number mi re te pe mi si leyin eto tabi ti e le ko atenranse I'm interested that mo fe si ki n le mo yeyin te nbo a mo bere program e laago mesan aro o si mo pa laago merin ni gbogbo ni Saturday kan laarin osu tabi Saturday meje laarin osu o depend lori bi awon yen ba si wa to na ba jin to ba pa won ba dan kankan nikan ni a mo se le meje losu tabi o wa kere tan kan laarin osu awon eko ti o se se ka mo le ko ni source to je pe o se ke mo le ba pade in church ohun la mo ko ni awon be yen so number mi re ohun na ni WhatsApp number mi 080 65 93 0261 080 65 93 0261 WhatsApp number mi na ni e kan ko I'm interested abi mo fe si ki n le mo wo iye number yen to ba ti wa pe iye number yen in ti mo pe a ni gbe ni kankan mo o tun di 2028 ko yen abi ko je 2029 e kan lodun odun ko kan tabi odun meji meji la mo gba awon eyan 2 years ago lati gba awon eyan kan so but year tin boy January agba awon eyan totun e ko atenranse I'm interested kin le mo ka number ti number yen ba ti pe a ko so pe tori a ni ko yan se yin agbo iwon ba bi ta nlo iyan to ba le gba mo ni ko le be le mo je odijo mejo by the grace of God e seun
2: Oje ti kuo ni tana, egu ti dowo, 32 FM 94.9, Laughter House, Orioke Tente, Premier, Makola, Ibadan.

0: to baba mi ewe nje adegoroye ege adubi agbe fa gori ite otun oluawo general fun gbogbo le ibadan mo ma ton kiyen kaabo lone
1: ese olotu ajinde aromo je o
0: mi ase edumare
2: adegoroye ege adubi agbe fa gori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoji ofoje ibadan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223
0: gege bi ati nba bo ti awon eya si nso ti won so lotun ti won so losi en to soju me pato ti mo le fe fidi e mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi an ba ti nbo odun enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo si nkan ni o nkan wa ri pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni se a so pe en tin town kadara e ni en ti osita na awale pe kadara e ni abi bo n se yan wale aye nu abi yo percent ni ele mi ni ki n bere lo yin o
2: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti kendi tori e la fi so pe ni inu odu fako kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni soro to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo o tu fun o yo si si tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o e je ka wo odu fa iji ogbe
3: ifa ni osan popon oluku oyin si osa iwere ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mererin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nloga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofohun ewi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saaju re ewi fun won ni doromi awi se omi lagba omi ni saaju re

0: ibi ti awon agbagba merin ti jo ntakan gbo po agba alakoko ni su isu lo nloga agba elekeji ni agbado agbado lo nlegbon agba eleketa ni ere ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofon omi lagba elekerin won ba ni ka won mere ri orubo agbado lo won olebo oru ere lo won otu isu lo won ole irubo omi nikan ni wa nbe leyin awon mere rin to wa nlo re iru ebo kotojo kotosu awon mere rin ti ikole orun wa si ode aye gbogbo wa na lasamo pe won ma gbe agbado ni orun na ni ti jade wa sile aye agbado to gun abere ko pe weda iwe re bere si ni pan ni isu to yo itakun ko pe wede bi pe yo po yin ere to hu loju kan na ko yo ododo de bi pe yo su eso omi nikan ti wa nbe leyin to nse ebo ba se si wa latodo olodumare ni ojo nla kan be lule hi agbado to gabere ti o pasoda o bere si ni pasoda ere toko ti o ti o ododo de bi pe yo su eso ere bere si ni su eso isu bere si ni po yin e ri bayi omi wa njo omi wa njo omi wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun nigba ti iseda re se ni akende gbegba idini to fi je pe omi oni oga gbogbo won baba bogun omo ikan na ni ojoga tiru awon ti an gboja kale ti won ota ti an ba wa sodo babalawo to ba si pe ru odun feji ogbe la ba da fun won waja to pon sun to ye la so fun won wi pe ebo ti omi run gba wa se nu oju odun feji ogbe tiru eni be ba ti ru ebo yi ifa gangan ni akose re oni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta si tutu fun tan o yato si ka kan ma lo ewe today egbo today iyato nbe nbe adaye bala kun leyan aye ni won tin yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa ba nu falode aye tori idi eyi mo to se lo loyo o mo gba awon ti won gbiyanju pe koja awon tai mo gba awon moran yi pe adua itakura won
1: adua itakura
0: ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua ba wo odo olodumare kiru won gbiyanju ki won lo re se iwadi ijele ninu nfa ito ba ye ki won se fun wa ki won se oja ti won na pada ma ta
1: se pe ko si n to buru nu keyan na o se
0: si n to buru nu keyan gbiyanju elomi ati lo n logun logun ati gbiyanju gbiyanju ase nbe ninu oro oro lolorun fi dale aye ti an ba dafa fun won ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju alam telomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo ro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti an gbe ebo ye elemi la wa na o ba gbe titu kale bayi ka ja o je loju re elemi la je elemi ni wo na bo la se n text message lori phone kan si keji lati le isoki okun to se pe oju ese lai se pe afenu soro teni ta ba soro lori phone o si ti pa nse nkan bayi be ni ase to wa ninu ala opolopo agbara inu ala lo wa awon signal ti wa bi nta won oyinbo ri mole ka akiun ti je gbigba adua oni awon okan le ni rugba run mole ta n fun lo nje to se wipe ta ba ti bi fa lere pe sogun loro ile ijemo tonu o fi la fun se osun

0: mo tona o fi la fun e n to ba je mo iseda iwo to wa da ifa ifa ni o to ka si pe o saba ni ka lo bo fun o n to je mo gbesi aye re to je mo seda re nu ona ruru eni be o si la so mo gba gbogbo ru awon ti won wo poja awon ota mo gba won niyanju mo to se lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan ireren ebe lokun ki won o mo kan keji ki won to ifa lo e si ayewo odufa to ba jade fun yin la fi se tutu fun ko to wa kan ajo te lo to na o fi la fun yin gbogbo eyin tin da fun eni pada da toro je o eyin te nbe lohun lori oja yin lori ise yin ma to se lo loyo o adaye ba lakun leyan akun leyan la dele aye ba to na ba pe meji meta teyin o ba mo nti o ya si e mo kan keji eyan to ifa lo ni oni bere ki sina
1: nte ta nso ni pe talaju osan
0: be ni olotu
1: e seun
0: eje ogbe lodu fatimu mu wa fun yin lasale to ba wa soro nipa pe teyan meta merin ba jo ntaja loju kan na mo binu eni toja ati ota iwo na mu kan keji lo si wadi nti o ba ndi oja re lowo ninu fa boyo wo teyin se ni isona re mo to se lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan kinrin be lokun mo gba wa yanju wi pe eni ti ona re ba ku meji meta ti omile ti o ya si e mu kan keji eto ifa lo
1: e se adupe a ma ri yin ba o baba
0: a wi se afun
1: ajin de ara o si ma je fun yin
0: adegoroye igi adubi agbe fagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo magaji ile oluoje ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 Eje ogbe lodu Fatimu mu wa si eti igbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
2: baba

0: Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fa gori te omo dido wa mo gun mo te onisu lo niya ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan ni baba asale loju ona je nbadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada ewe
1: Are you ready?
2: Rakumi diru kale egure turase atari ajana kuta yo omode le dayaka oro badi ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
3: FM 94.9 I'm feeling that good blood by
4: mi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
5: eni wa disappointed oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan.
6: Show me your 32.
7: Ehen, Olorun mu ele ni aso oto ni. Aso oto ni. Won ti a alomilamu won so fun mi mi igbagbo ni o iwo driver laso laso olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
8: mami ebi o ji eran je sasun
7: o ji eran
8: wallahi
7: ibo lo ti ran to wa lowo eyen
8: se bi tun ya ni tun ya leleyi
7: o ti eda o ti eda my dear ma bo ma bo ma bo ma bo o ya so ti ran rin fi eyin

kinna ni ra se di apala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to si be o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni FC package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade ojo dun ni si lojo keri osu ke wa odun ta wa yi ago merin ro leni kan go ti balu ti giosi mo dun lara sakara ipre black ati mini mi lo se gbe teru 32 fm latter fest odun ni to ba pada waye tin ba tun pada wa le kan si bo ma je kugu aye

0: Hey, you fancy me?
1: It's okay.
0: Hello, sorry, Bubu Ikoni, Bani Dore. 32 FM 949. Fe ye, Asafu.
1: It's okay.
2: Ejo ni le kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
3: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale dukia yi ko ye ko bo so wa awon alai looto eyan e ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emirin je ni be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara on ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana idina re ti awa fi ma se ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowo po ki eni ifokan bale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yo disi wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin len lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa Molua Bienio, Abuto Dajun Bay, Fujukia, Atowo Yelo Dotiwa, Soft Sand Property, Ole, Futeruto.
4: Ṣe lo le re si sa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayan nu kiri gbe si 32 FM 94.9 Laughter House ori oke tete premier mokola ibadan.

0: ọlọjọ mi kin ni ka fu e bayi o won to fe gba lowo ọlọjọ mi gan ni
1: won
0: to fe gba lowo mi gan gan
1: won bo dupe won bo yo nitori ajo to
0: ri ka ni agbadun re agbadun re
1: je ka wa na agbadun ara
0: oh my god
1: e ka wa na agbadun eyin na
0: e je agbadun eyin na eyin na e ma appreciate yi wa e ma appreciate yi wa e ma to da
1: ọkùnrin tó ń sun rárá fọkùnrin ẹgbẹ́ wà láàpá ọkọ̀
0: ṣáàdì. Àbíbi láwọn àgbẹ́dùn rẹ̀ gan o. Àgbẹ́dùn rẹ̀ o.
1: Tó bá jẹ́ sí ni.

0: the dance we wouldn't want to be jere jere ya. It's a totally back again, no. Nice, I was saying, would you bring back the time? I'm going to be able to do that.
1: Gita
0: ni o pe wo lo mo nu ni la ti kekere
1: mo fe koko wo na o depend bi gita boni gita ba se lo gita
0: gita e wo lo wo so
1: boni gita ba se bo ti gita ba kere
0: se to bi ma te lo to ya
1: bi gita ba kere boni gita ba mo lo
0: okay o ti ye mi
1: ti gita ba to bi to ni gita ba mo lo
0: e
1: gba ni o to bi bi ti sonya de
0: okay
1: gita gita gita le mi so o emi won te lo mi la mu wi o gita le ma ju kekere bayi ah to ba je en to mo gita on ta chai
0: barista e da si o

0: abamati ti e oni ta bo ti ri owo re pe o ki mi daada aye aye o le je ko tori buruku
1: amen
0: o manu mati kesi owo esi olote awon olote o mo ta kiri ni te no wa group kan o tun ko group o tun lo bo bi olobo jo je wo ha bo fu ya ti je wa ha
1: amen
0: awon eleyi awon re mati da ti de tele amon mati diri o ti get won o ma group to group ni wa ba ko ra wa ki bi aja
1: lati le kan sile
0: ko eh eh I ka menu o to pe ati di ati mu awon eyun abe yo lo wa I se olo si ti bo na jaga jaga ya na ni
2: bisi ni la era
0: adugo lo lo gbe baba ti o si ara wo o ni sori ibu
1: ami e si ni ro were le wa la
0: ati de re o ni nira
1: ami
0: ati de re ati mu re ko ni nira
1: ami
0: pelu ogojo olohun Dev mama ti ni osupa yi
1: kama fi dance alapa be
0: like osupa dev lele dev lele dev lele

0: Ita se yi na ni jo kabi lati le mo ko Olorun le.
1: Ah, mo le ro pe e ti gbadun wa fun Toni. Emi wa gba ladura pe lagbara lowo Olorun. Adeda meda asun gbogbo lodun lodun. Pa wa la ma wa o eyin na la ma ba. Emi Oluwa kemi wa fin sinu le sinu idunu loni lagbara lowo Olorun. Wonu ayo ni ma ti ba yin lose tun bo.

0: ni.
1: Iwọ te ba yan je wa pa de bijo Tuesday. La go beto so ni o te ba yan o je to popo e to re be lodo enikan to ha e to re o gba o
2: bade olotu
1: awon kan e to won ti reti o ti tebi lowo bayi lale ide to recent die papa e te be gba e to te pe ipade osu lada won ti tede awo owo yin o won ti tede awo owo yin eyi te ajo loro pe ipade osu ni e gba owo yin won ti tede si ya e banki bayi o wa banki o iwon da ba da kele o we number mi tabi ko wa pade mi Tuesday
2: 832
1: number mi pe number mi 80342761158 eto eto ba han abogba 80342761158
2: elulu
1: refa e ja pade ni ojo Tuesday lale lago mesan fun eto ewon ojo le ata ko beta bu ti wa ni bi e wa pade mi
2: oni ka sun layo
1: ese o gbe de ajo sito te ba wa da sito da le